0: Radyo Magbanting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Badim.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako si Jubilene, ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southern Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southern Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Kahit na, Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada, maing buntag kaninyong tanana niya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Gilusad kagahapong adlawa ang Project BREAD o Bringing Reform Through Entrepreneurship and Acquired Skills sa kakolaborasyon sa Department of Science and Technology, Bureau of Jail Management and Penology, the J.H. Cirilia State College nga nagtumong sa paghatag og bread and pastry skills training alang sa mga persons deprived of liberty kon PDLs. Tumong sa mga inisyatibo nga mahatagan o kahigayunan, kahibalo o bagong paglaom ang mga PDLs pinagi sa entrepreneurship o livelihood skills alang sa maayong kaugmaon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhaan. Namang po pa yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Mura dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay, wala na mang putti ya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagbalit ninyo sa
10: Target Line
11: product package o sa kabattle sa
10: Target Line
11: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Batbating. Ting.
1: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
2: Kabag di kabalkada may buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Isip ka bahin sa gipahugtan nga pagpakibatok sa illegal nga droga, ang LGU Tabina nagpahigayon og surprise drug test alang sa tanang empleyado aron masiguro ang saktong serbisyo nga mapadayon nga matinud-anon responsable og wala impluwensya sa illegal nga droga. Matud pa ni Mayor Bader Malaco, kini nga lakang kabahin sa ilang paningkamot sa pagmaintinar sa usa ka luwas, disiplinado ug produktibong trabahoan alang sa kaayuhan sa katawhan sa Tabina. Pinaagi sa panaghiusa o pagsunod sa balaod, padayon matutupang paligunon ang integridad o kredibilidad sa lokal nga pagamhanan sa Tabina. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mo may ingon nila. Moro gina kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagang salamat, tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies og daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radio Manding.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplaster Ball. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY

0: 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, o gang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page, alang sa dugang impormasyon o updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagdi kabalkada may buntag, ani ana ang BBC Daklit Balita alas 11. Nagpahigayon og site validation ang Agricultural Training Institute sa Department of Agriculture alang sa gipropose nga Farmers Training Facility ni Mayor Ruel Balong Molina aron mas mapalambog matabangan ang mga mag-uuma sa lungsod sa Kumalarang. Nahimong positibo ang resulta sa mga site validation nga naghata og dugang paglaom nga mahimo na kining mapatuman sa umaabot nga mga abulan. Padayon usab ang paningkamot ni Mayor Balong sa pagpangita og maprograma og proyekto nga makatabang sa sektor sa agrikultura. Tumong niini nga mapalambo ang kahibalo og kapasidad sa mga mag-uuma pinagi sa training, modernong pamaagi sa pagpanguma, pagpalambo sa organikong pagpanguma og dugang oportunidad aron mas mataas ang ilang kita og produksyon. Nagpakita kini sa lig-on nga suporta sa lokal nga pagamhanan alang sa kaayuhan og kalambuan sa nga mga mag-uuma sa lungsod sa Kumalarang. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17, Florence Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Tapos, talawa po ng taklop. Basin, magkaswerte mo.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pagkikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
5: Rock Radio, Bad King.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatapos ang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yes, hudya!

Yes, maayong maayong maayong maayong maayong adlaw, maayong utto, maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon. Sa ato mga sugin, di ba minaw? Sa ato programa, ang hudyakas kahanginan, kauba na po ninyos, Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas na Diyas Kadalanan. Sa tuang mga nanay tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pag-adlaw-adlaw. Shout out ya kaninyong tanan na ingon man. Sa itong mga kaubanan na kamulo na o garay-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka ha. Salamat kay gipili po ninyo nga pag-amaminaw sa tuang programa. Ang Hudyakas Kahanginan. Shout out mga hanginon! Damayon ta na lang mo sa kahanginon. Kumusta man mo sa may inyong ginabuhat? Manginaot kami nga okay ra kadiha. Ang importante man nga okay ka. Basin magyag na pugos ra kadiha mga kaudyaka sama aning pagpaminaw ani atong programa ha? shout out po sa itong mga chikiting. Ingon man sa tuang mga mamag papa diha karon. Sa itong mga sa tuwa pong mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa ha. Ang Hudyakas Kahanginan, mga hanginon, madungog yung kunin niyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-Hudyaka o pa-joke time, naman tayo numero. I-text ninyo ang 0997-765-9923. O, mauna ito numero, Hudyakas Kahanginan, ha? O, kato po dayong gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa tuwang mga kamulo na og kuan karon. Kamulo na og gamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout ya kaninyo. Ingon man, labi na gyud sa tuang mga nangutana na mga kaudyaka sa mga parmasya kung asa ma-avail ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Memo Smart Syrup, atong Memo Smart Capsule, yung naman atong Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, og Nerveflex Capsule. Mauman na atong mga produkto. Actually po, ubay-ubay may mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kung akong gimension karon, parte lang po niis mga produkto, ha? Aga syempre po, naapot tay contact number sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa katubitong willing yun nga mo text mga kaudyaka, kay particular yun siya mga kaudyaka. Gusto niya nga replyan, mapatawagan. Naman po tayo numero. Mauna siya hotline sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sir, 917-177-4360. Basta kay padangat ninyo yung pa-joke time mo po diyaka, 0997-765-9923. Paspas ra ko mo hatag numero o kamo mo hinay kay mo toplok sa inyong cellphone. Ingon, bitaw ko nga inyo ron ang isulat sa inyong dingding sa inyong balay kay di pa na mawala. Gawas ko lang katon sa inyong silingan yung dingding. Mubalik ra po, Lady Antonia!

0: And my darling, darling, they're together.
1: Makarelate yun, Miss Imong Sonata, lininton niya, ma-remember na ko. Dili lang ko pa ilanimo, basta naara ko, there is na buntura. Mao ba? Kinsa man ka, tagad na buntura. Shoutout yaga ninyo, inaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga makahatag o glingaw, labi na gyud mga karaang tawo. Nakanindot ani atong sonata, mga kaudyaka, kamura may. Sige na magun, maghawak mo ang beat. Hawak mo ang beat, shoutout po! Labi na gyud sa mga taga-Sambuanga, ha? Isguta na ito ng Verticure Capsule para ni sa inyo, ha? Muna niya akong giingon matag-takna. Kaning Verticure Capsule sa mga nangita, diha. Sana all, photogenic, kitani, poto bulanghoy, regidintang Antonia, unya malipong pa. Natay, gitawag nga Verticure Capsule, makatabang sa pakunon o kahilo, ha? Agi baka mong lipong-lipong. Unya, out of balance, baka ka. Wa ka mabalansing, umpang brother. Unya, gusto ni mo nga mabalansi ka, maligo ni mong pagbalansi, ligo ni mo mga toho, di mong panguna-una, makakana bitaw nga feeling ni mo, nagtuyok ang palibot, wa mo nang takipatuyok, pero feeling ni mo mga kaudyaka, nga kakalipong yun ka, natay Verticure Capsule, kaninga kapsula, 18 pesos per capsule lang ni. The best kay ni para sa inyo, ha, Lady Antonia, kondisyon na ikumot og nawong karong oy. Unsa? Kondisyon kuno kay ikumot og nawong karon. Unsa man maabot na nimo imong nawong kumutar og una.
2: Napakaloka.
1: Kondisyon makuno kay mo kumot. Tisingi sa nakumot imong dagway tanan nato unsa bateon pa ni ba? Unsa may kaaway nimo in taon di ha? Oga, syempre po natin, Memo Smart Syrup. Shout out po sa itong mga chikiting nga nagpapalit yun silang mga ginikanan og Memo Smart Syrup. Lindot ka ni Memo Smart Syrup, mga kaigalaan. Labi na itong mga bata, bitaw nga di kayo makasunod sa leksyon, di kayo makasunod sa sugo. Unya, sige, naghigda-higda mga kaudyaka, magsigig silpon. Unya, pag-abot sa eskwilahan, katulgon. Muraga unsay gibilaran may tag ang lesson gibilaran ang kuan man day dula. Testingin ninyo gamit ay patesting o gamit og Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay brain na supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya o concentration. Makatabang kini aron mas dali makasabot. Recall sa ilahang kuan kanang gitun-an. Unya, mas maayo ang performance sa eskwilahan. Unya, moingon din kasi mong anak, Day, paniguro lagi kiskwila. Day, kay puhon ka pangandoy, beka madato. Day, pareha makakagusto nga, pareha imong makita dyan sa television nga mura ng prinsisas ka dato. Day. Tubag na yung bata, Hay, kapoy, kay study, oy. Mag-study ka, gusto mga kamudato. Anong? Ano magyong ipastudy pa ta, oy? Aron pohon, pag mudato na ka, pag makakita kang trabaho, makuha man mo imong gusto. Muna pohon, muna magstudy ka karon, unya ipatumar ta kag Memo Smart Syrup. Sabi ni si Papa, oy, nganong pohon pamanta mo dato, nga gamitono naman ron. Karon naman ato gamiton, nganong pohon pa man? Na, buting bataan, ninaliwat. Sa imo, ikaw may nag-ingon. Muna yung problema diha. Shout out na Maria Evelia Cahiz, ha? Sa itong mga OFWs, Bebeng Manatad Peras, Ingoman Sir Istong, Mayong Condes, kanibitaw si Eljo na mukat ka to Grandi Santisas, matag-takna gina ako mamention sa akong programa. Nga naman, una, ginis lang mo comment o una sa itong FB Live. Grabe ni mga tawhana, murang gahulat gani permi signal mo yaw yos Antonia. Daniel Abelia, Jess Antipas, Sherry Vivas, Jerry Vivas, Diras Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo o miga sa akong asawa, Antonia Mario Cruda. Shoutout, ingon man ni Anel Senente. Ngano man kung ibaligo ng apelido? Itnenes. Shout out Antonia sa akong asawa naglungag. Kani bitaw si Johnny. Johnny, malipay kuno imong asawa Johnny, gipanganlan po na nimo Johnny. Ano di ba na nimo mapanganlan na imong asawang naglungag? Kis pila man na imong asawang naglungag ron? Delikado ni butangi lagi ninyo ngalan lagi ba kay wala gyud intahan ko na himo antol karon wa pagit ko kapasar pagka manghuhula. Siguro, ganintahan mong butang ngalan. Kaya usahay na mumulabay sa itong newsbed o sa tuwang text hotline. De, pa rin yung mabutang ang ngalan. Agoy, good kaayo ni nga. Usahay na ito, mag-gilap na inyong mga text. Mag-joke na lang sa akong mga kodyaka, be, para itong mga naminaw nga, sige na lang manintahog pangagot. Antonia! Shout out ni Mudia Antonia! Akong apo, Art Karail, ang nagpa-shoutout, Lolo Geraldo Karail. May panis Lolo Geraldo, kasabot pa. Ipanganlan pa niyang apo nga si Art. Shoutout, listening sityo, Barangay Ipil, Surigao City, Irvin Junaldo. Shoutout niya kanimo. Lady Antonia, ikaw ni?
2: Kitsa pa ba di ay ni? Kitsa pa dahi ko di ay?
1: Nag-text. Antonia, ikaw ni?
3: Oh, ako ni. Sabi ni problema ni mo, brad. Isog ka, brad? Ano ba? Isog ka, brad? Isog po kong baho, brad.
1: Ay, na nag-joke ni Regika ni. Joke time! Gika ni kitsa man ni be? Gika ni Arthur Cuerpo sa Balamban, Cebu. Nanaunsa na na po ni si Arthur. Oh, hadlock na ba ni mo joke? Eh? Kita pa mo explain ah, dapat dito mga tawa. Usa ko no kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Nagkaguliyang in town ang mga pasahero sa usa ka jeepney. Nagkaguliyang in town ang mga pasahero sa jeepney nga iyang nasakyan. Kasi may ngalan, ane? Oh, nga iyang nasakyan kay dunay pasahirong nangutot.
3: Ay, sama na, perte mang bahuas utap. Sana manoon eh, ay. Bahuas.
2: Hay, kabaho ba? Wapay mga batasan ni mga pasahero.
1: Nagkaguliyang na intawang nisulod sa jeep, mga kaudyaka. Munang skalagot ni Tonya. Kay perte na magyong bahuas, kapuno po sa jeep. Dapag yun ang utap. Nanoktok in townstone niya.
2: Hoy, driver, dere na ako, driver!
1: Munang pagnaog ni Tonya, diretso ingon stone niya, mga kaudyaka.
2: Hoy, driver! Balik duha ni driver!
1: Wanda nagtingog stone niya.
3: Ay, balik duha ni ikaw raman isa, ma'am.
2: At pila nang nangutot niya, driver! Apila na lang plite.
1: Pagkataon-taon ay mitingog mga kaudyaka. Inguna,
3: hoy! Unsay pagtuon nimo sa kuwa, wa ko'y kwarta. Binuang man ang imo, ma'am.
2: Ay, ikaw din ang utot, ha?
1: Ay, napot ay gitawag mga kaudyaka, ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report, dali ra ka makalimot sa mga importanteng task.
4: Kabalo
1: ka. Salayin ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? Para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. O mainumduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sikansare, o uman pang mga sari-sare. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una labi na long term. Okay, paglikos, memorya, maning gitawag ng Memo Smart Capsule. Makatabang mas dali ni mo may namduman ang mga importante, mga butang. O niya, pangpataas sa focus o konsentrasyon. O, nindot kayo. Alerto kasi mong trabaho. Mamaligya ka mag-isda, bulada.
4: Nakaloka.
1: O baka utan nun, prutasan, bibingkahan. Unsa bugasan, barbecuehan, balutan, bikirihan. Asa pa may wala ko na mention. Nabakas vulcanizing siap, barber siap. O, kanang tanan. Tanan lagi nga trabaho, gagamit ta og utok. Gagamit ta og panguna-una. Unya importante kay nga di ta kalimot. Sa mga importante kayo ng mga butang. Una, kung gusto mo, o nga, naamoy kanang mo suportas brain function, Memo Smart Capsule. Mauna siya. Unya, makapukunod bagay sa stress, tungod sa kalimot, mamalimot pa ta, ma-stress pa ta. Unya, nakatabang siya sa overall brain brain health, mga kaudyaka. O, nganong pohon, o, nganong pohon pa man, nga naamay karon. Di na ta mangutana anto niya kung asa ta nagkulang kaysa tulog palang daan kulang naman ta. Apils kaon. Mangutana pa ka asa man ko nagkulang nga gihatag naman ako ta na. Helam kakulang anang panut bras ni ma. Namo na problema diha mga kaudyaka. Shout out Marjorie Cabang diha sa may populasyon sa Salog sa Mohan del Norte ingon man Vina Jenrica Frente. Shout out sa akong asawa life sa akong life na mo dragon usahay. Magbuga lugar ka kalayo te. Shout out ko sa akong family Stigbaw gimingaw na ko ninyo Jenna Valdez, Conchano Junior Valdez, Franca Valdez. Shout out ka ninyong tanan mga soaking tape papina ipakiote sa muha kay di man maayo ni masitag yaw-yaw. O ba ni mga di ba ingon ko sa inyo mga karaan atong tukar? Aperteng karaan na. O di ba kiay na?

Obladé, oblada, oblada, obladé. Ah, shout out Lady Antonia, nalipay gid kami nga nakapaminaw na po sa imong programa gid intawon. Oh, shout out diyan kaninyo ha. Ingon man ni Kuan o ni Tisi Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Hilbert Ganancia. Linda Simania. Ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasula, Bunani. Shout out kang Clark, Clark Cherence. Oh, naghangyo nga i-greet na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat! Sa akong mamas Lorna nga gikan sa Buntag Paminaw. Uban sa akong kuya Johnny Deres Retablo Libertad Misamis Oriental. Sa akong papa Bonnie naas mauswagan karon, thank you. Muni na nindot mo greet o kanang pangalan good buddy kay i-greet na ko kung mama nga naglingkod. Sa may ngalan si mo mama lingkod. Oh, shout out yung kaninyo. Ingo man, igiday, analo. O, syempre po, natag ito wag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kanigid, oh. Kanigid akong giingon, mga kaudyaka, ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kayo ni siya, mga kaudyaka. Lami ang lasa. Lami ang ingredients pagyudahan ni mga kaudyaka. Okay, kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee. Oh, grabe kayo ni siya, mga kaudyaka. Kay pwede ninyo ikapulis inyong pamahaw. Oh, labi na tong mga tao, mga kaudyaka, nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Dahil mga tao ngayon na naoy, tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga higala, tag 35 per capsule. Unya na kanindot. Oh, pwede ikapulis pamahaw, protektado ang lawas bisang wa pakan naka-breakfast. Gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Dili ni siya ordinaryo nga kape. Oh, nani siya mangustin nga gitawag nga natural anti-inflammatory. Makapaminos sa mga kasakit ug hubag sa lawas. Okay, na may mga panahon mga kardiyaka nga naay mga hubag-hubag sa imong lawas. Dili kay ikaw may hubag. Onya, napagid siya nindot kini sa tong immune system ug labi na gid sa pamanit. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee nga anaa sa naapoy ingredient ni ini nga mangosteen. Aga syempre po mga kardiyaka. Napo siya barley grass source of fiber, vitamins ug minerals. Makatabang sa digestion ug detox. Muna niya akong giingon kaning detox. Maayo para sa inyong tiyan. Unya kaning psyllium husk na natural fiber nga maayo para sa tiyan, makatabang likayan sa constipation. Lady Antonia, wala ko gay panganak diris kalibutan para mag-explain sa inyo. Ambot ninyo. Naunsa ba na ika? Nga naman di, ayun sa may explain. Ay, napag-explain kung di ka ganag explain. Kanang ay nag-explain. Kung ang kung sila di maminaw sa imong explanation, so be it, ay nag-explain. Muabot na laging panahon mga kaudyaka nga bisan wa ka nag bisan wa mo nag-explain, wa sila nang explanation. Ikaw gusto ka muhatag, unya kumuhatag ka di sa sila mangayo. Ayaw na. Ba. Syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Supporters gut health po ng regular bowel movement. Unya ang stevia ani nga gigamit mga kaudyaka pampanam is natural sweetener ni siya. Din siya katong sugar ba nga magkapataas imong blood sugar level. Unya, wala pag yung added sugar. Say para sa imong blood sugar. Ay mo kalimot kani mga produkto ha mapalit sa nagadayang mga parmasya. Sa inyo mga lugar ay sa kanay nangutan na bi ato ning tubagon no nangutan na diri kung asa kuno mapalit ang kuha na kuno siya sa Aluran Misamis Occidental. Timing kayo. Kay na po just Aluran Misamis Occidental ato ang Nature's Gift Purple Corn Coffee Products. Nadya sa may parmasya Paluka. Hoy kaning Nerveflex capsule.
Ako ipaibalo sa inyo ang Nerflex Capsule, the best kaini para sa inyuhang mga kaugatan. Okay, makatabas mapaligon sa nerves, kugat sa atuang lawas, mapakunod sa sakit o discomfort. O niya, maprotektahan ang imong nervous system. Ang atong ugat, mga kaudyaka, dako gikini siya o gatabang makontrol atong lihok, emosyon, reaksyon, paminaw sa o pamati sa atong kamot o tiil. O niya, kung permi ka kabatig binhod, ang kamo tudlog, murag na ikapanusok ang mapamanit. Di mailan ang kinahanglan ni mo katagang suporta ang mga kaugatan sa lawas. Mauna siya ang Nerflex Capsule. Aduna essential vitamin B1, B6 ug B12. Makatabang sa pagprotektar, sa pagmaintain, sa kahimsog, sa paglihok sa atong mga ugat. No, aron makalihok mo og normal ug komportable sa adlaw, pag inom ka mo og Nerflex Capsule. 18 per capsule na siya para sa ligon nga nerves ug ugat. Produkto kana sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mubalik ra po. Si Lady Antonia.

Salamat sa inyong pagpamina. Aga syempre kini nga oras kini nga programa gyatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ang Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule ug Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hot

0: sa ako ng programa alas 12, 7 na. Maibag ba minas na nito ang mga suki tigba minas. Nakabani, unto na ba ang tanay? Ano ba nito? Unto na ako man. Wapa! Alas na oy! Yes, of course. Unto na. Second hour stress na sa ito ang programa. Ang kalandrakas. Kauban si Inday. Karutay! Pero may tangmata alauna ang takna sa hapon din hiligyamon sa 106.3 Bell FM and now simulcast sa to ang EM band ang DXBZ Radio Bagding. Yes, of course, ato ang mga naminaw ni Nagkaroin. Ang ato ang official text line number 09989978890. Again, 09989978890. Wala itong cellphone number. Alas itong mga gusto din ha. Nga, mulabi yung asa na. Love you guys. Okay, anyway, alas ito ang mga interesado. And course na nga mag-purchase, mag-avail sa ito ang product package, 1,200 pesos pa lamang karon. Aga ito ang product package sa Target Line. Anyway, naanam mo yung one bottle sa Target Line. Superfoods, pero lina, plus tulu pagin ka bottle sa Target Line. Super scent or power scent, liniment oil for only 1,200 pesos. And next week, ako'y Ginoo ko mag-increase na nga ito ang one set of package instead na 1-2, mamahimo na siyang 1,500. Diba? Yes, nag-increase naman good ang mga gasolina, ang mga palaliton, niya nga ito ang product package. Hantod karon wa pa ta nag-increase. Muna siya nga next week, i-increase na gin sa management sa Target Line. Alas 12 na webinar. Good EM. Yes, of course. Hi po Inday Garutay. Maayong udo para kalandrakas lang ko kay Lovely Joy. Aljo na bukat ka to Nestor Candia to Rodel Maghinay. Ingat palagi. This coming from MG Carbio ng Cotabato City. Thank you, Carbio, Madam MG. All the way from Cotabato City. We have caller on the line. Hello. Good afternoon.
1: Good afternoon,
0: yes, good afternoon, Langging. Kumusta ang pitugo?
1: Okay lang, Inay
0: Garutay. Oo, sa mga dagom diha o kanang init, unsa ba?
1: Kuan, Inay Garutay, gadalang dagom, tapos init.
0: Ako'y ginaan, anak mo, Judayo. Dali bitong, imbis magawas na unta ka kay init na, unya nagulan na dayon. Yes, Langging. Usa may ako ikalagad sa kong guwapa nga color. Bia?
1: Kalandrakas lang ko, Inday Garutay. Okay. Una ni mo, good afternoon. Mm-hmm. Kung sa akong mga kauban, sa ipong isiklan. Mm-hmm. Yan na Persaga, Mel Castro, Marlin Aquino, Kate Valiasis, Jade Palalon, Jake Tiparano, Gabriel Agab, kung sa akong friend po niya nga si Aljo na makatat. Kung kala lang hindi, garo tayo, request kong song ba?
0: Yes, o saman imong i-request nga song?
1: Kuan lang hindi, garo tayo, katong Touch by Touch, okay pa?
0: Yes, a Touch by Touch, okay. Mora niya.
1: Romantiko. Mm-hmm. Si... Kung kala lang hindi, garo tayo.
0: Okay, thank you, kayo.
1: Ay, nakakatrakan. Mm-hmm. May sandalis from Pitobo, Sambunga del Sol.
0: Okay, salamat kayo lang, King. Thank you, kayo. There you have ang iyang request Touch by Touch. O, diba? Thank you, guys. Tanan na itong mga naminaw din nagkaroon. Especially sa itong mga always here tuning in. All the way from Lanao del Norte, Lanao del Sur. Ano mga sukitig paminaw din? That's my Misamis Oriental and Misamis Occidental. Hi there! And also sa ito ang mga sukitig paminaw din sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte. Sa ito ang mga sukitig paminaw sa may Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu guys. Hi also sa ito ang mga sukitig paminaw din sa may Cotabato area. Hello! Good afternoon! Isa to ang mga mag-avail sa itong product package ha. 1,200 pesos lamang na may one battle sa Target Line Superfoods Perolina plus tulo pagid ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. O niya, nakanindot ani. Yeah. kay once nga maka-purchase mo sa ito ang product package, libre na ang ito ang grasya o kalipayon. Libre na ang ito ang kaninga probable sa sweet dress din nila sa Target Line. O daba? So, i-text lang inyo ang pangalan, address o inyo nga contact number nga ito sa 09-3800-2888. Again, 09-3800-2888. Mo na ang cellphone number exclusive sa Target Line. Alas 12:29, dinirigya po sa tuwang pagpinag-ubayan ang Kalandrakas. Kao ba si Inday? Kerutay.

0: right here on Bell FM.
1: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Yeah. Check this out.
1: What about check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw di makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, perti kayong kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

Ma ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasaspilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
3: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
9: Target Line
8: product package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: food supplements, kauban sa tuluka battle sa
9: Target Line
8: power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

Waki, oras na para mabaybaita sa itong programang Kalanrakas. Ikaw ba si Inday? Ganoon tayo sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagdig. Thank you kayo mga higala. Hangtunog ba po? Same time lang yaman na ito ang oras. Alas 11 ang tagla sa buntag. Dabal alauna ang tagla sa hapon. Sa programang Kalanrakas. Ikaw ba si Inday? Ganoon tayo. Thank you kayo mga silingan. Babuo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Maayong hapon kabagting o kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita alauna. Bibisita sa buhata ni Mayor Ruel Balumulina ang personal gikan sa 7-Eleven aron maghisgot sa posibleng partnership alis sa lokal nga paggamanan o sa maong kompanya. Ang maong pagbisita nagpakita nga padayon nga nakita sa mga negosyante o investors ang potensyal sa lungsod sa kumalarang para sa kalambuan o pamuhunan. Padayon usab ang paningkamot ni Mayor Balong sa pagdani og dugang mga investors aron makahimo og mas daghang oportunidad o serbisyo para sa katawhan. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alauna. Kini subagting 28 Kimberly na Muaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
5: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Pene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Palit na yung kukawan, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ako nakapatik up, wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Antog ka rin, ayaw na ako. Huni ka rin sa Kogo, Lupanyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bista.
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, jud, para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya dito?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, mugwapa na ka, mu-income pa ka.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ah, malakad tayo eh. Ano importante ning mubalak ta?
4: Pagkahamloy pisliton ang kandiis tinang aping sa kahaponon. Nga daw sa nagtago nga paraiso ang palibot nga di matukib ang katahom. Panang pahiyom sa kasadpan sa kulahaw

0: Kung sakali alang kanini yung tanan. Atod kanini yung sa pinaka the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Juan de Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni atong Juan de Herbal Oil? Ay. Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Juan de Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan, na ikaw ka magmahay. Kay perti nindutang ato ang produkto ng Juan de Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitagtian. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Juan de Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produktong Juan de Herbal Oil.
1: Okay ra kayo, sir. Ang ato ang kuan, Juan de Herbal Oil. Nakapulis man ko rin kaya namay baligya rin sa station sa Juan Cebu sa kuan, Balamban. Anya, gisigin na namang promote rin. Way baho.
2: Kasi
1: sa bang plus, may gisya, sir. Anya, ang kanya kong misis nga, paralyzed man niya. Anya, nakauyon siya. Mauna lang sige ho namang palit. Basta mo yung nasinati ang iyahang kuan. Epektibo.
2: Oh, pangalan sa pangalan o address?
1: Felipe Montero, Biasong, Balamban, Cebu.
0: Ay, unana, ka-epektibo ang Juan de Herbal Oil. Ay, alam mo, kumpiyansa kay sa market ron, ay, nani mo gina, basta daghag bunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ay, unana, ang Juan de Herbal Oil, kung marabag, namunga siya daghan kay grabing daghan ang gustong bugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito, kay may gilaging gamito ng Juan de Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon, pastilan, gid po ning mga tawhanang. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang, kinanglan inyo ginang liliyon o tarong ng imong napalit nga Juan de Herbal Oil. Kung naimarka niya, manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo, biyadain mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mauna, diha mga pinalanggan di paminaw. Wonder Animal Vita. Magkalimot ka ito ng buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban pa. Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy ba na. O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
3: Ako si Clarita, Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga talungod o gagmay patay sila tuloy sa Ginoo. Maayo kayo nila ang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Vita na nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayong mukaon, mamaak ng gali ko nga. Mga maldito, maldita, mga laki magbaye, mga kuha na kayo, kanang askil na kay buyag, taman sa makadungog aning Animal Vita, makapalit na sila, kay ligid sila magmahay, umagamit sila, malipay sila sa ilang paggamit ba.
0: Ngunana kanindot ang produktong Juan de Animal Vita, mga pinalangan di Bamina Juan de Banaba Plus, tunay problemas pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris, magamit ang Juan de Banaba Plus. Proven and tested, paminawa o testimonya, nagamit sa produktong Juan de Banaba Plus.
2: Nakasuway na ba mo gamit ang Juan de Banaba Plus?
3: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
2: Ah, nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
3: Oh, kay karon kay saon na kay mangkat siya mangingod ka na. Kaghan siya mangingi, din magsigil lang siya mata-mata. Karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi, taga-kadlaon.
2: Unya, okay na iyang pagpangingi karon?
3: Oh, okay na, sir.
2: Ano sa ngalan?
3: Sa Aprilo, sir. Dotos me.
2: Taga?
3: Aurora, Sambonga. Delisor.
0: Ikaw na na, kanindot ang atong produktong Juan de Banaba Plus. So, di ba? Kuya Kusok, ang imong programa is Bulawan, Payao, Sambonga, Sibugay. Kuya Cars, pag-aray ko sa mga suki sa RSB products silang Idi Italianasas. Family Ima Tanodra or Sabia Family Bugi. Mundido Family, Gina Libato Family, Gini Saing Family, Lolita Lungkob. Cobol Family, Giselle Alvarez, Del Campo Family, Jennifer Laranjo, Carrion Family. Nagpag-aray, dealer and coordinator. Purok San Francisco kitabog titay sa Buanga Sibugay. Kung anak niya sa bakungan si Jean o Gidmar laban sa mga bata, musta na mo? Mga langga, nagpag-aray mamang Ginalindri sa Manila, kuya. Pag-aray ko ni Nay Ika Singkulan. Itang Sinido Jennifer Noivo Floreda Noivo Jubi Gupio. Madeline Sirino Shirley Marabulas Nini Marabulas Lily Lingatong Paulina Tamala Pina Marabulas Lalang Auro Pag-aray Tatsky Langgita from Purok 3 Sakop sa Dimataling Sambuanga del Sur. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Imaunay pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
2: Kinsa ganini, ma'am?
4: Si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
4: Taga Calayagon, Binabista.
2: Binabista, Agusan...
4: Del Norte.
2: Agusan del Norte. Okay, ma'am, naka-text manggood ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron drops. Sulti daw mi ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron drops diya sa inyo nga bata?
4: Aw, dako gyud siyang tabang sir kay atong pag-try manggood namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio nya. Mm-hmm. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron. So mm-hmm. Ning try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya, pinood gibi ay ng mga gipang ilang testimony kay pag testay na mo na anang Vitron drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat mga ganado naman siya mukhaon niya, ganahan siya matulog.
2: Mm-hmm.
4: So, eh, mag-before, di ay anin niya anin nga bata kay hilakon, niya ka nang, digit siya ingong nga hinaon ba, so, muna mm-hmm. Nag-testay nga na mag-Vitron, so, pinood gibi ay nga, maayo po day ang Vitron.
2: Pila edad sa bata, ma'am?
4: Karon mag 1 year na siya hapit.
2: Mag 1 year na.
4: Karong
2: na yeah. Okay na. Ganado yeah, na ang iyong pagkaon.
4: Padayon Japon yung Vitron.
2: Mm-hmm.
4: Wala na mo siya undangi. Mga pagana, gito siya tao.
0: Nana, kanindot mga pinalanggang digpaminaw ang Vitron syrup. No? Vitron drops to? Vitron syrup. Nindot po ning Vitron syrup kay... para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, testimonya na gamit sa produktong Vitron syrup, mga pinalanggan, di paminaw.
5: Ako dahil si Rizalino Rosales, sir, taga Ipil High, Ipil Tambuanga, Sibugay. Ako, mungkin po kayong tabang ko tinood ang, kuan, ang inyong product, labi na sa akong anak. Kay katong akong anak, magod, halos kada bulan, magbalik-balik sa hospital, hilantan, mukumbulsyon. Dayon, pagpainom na mo, anik mo, ito, itistingan na mo sa akong misis. Aloy sa Diyos, wala ba po kayo, sir?
2: Dugay na mo na gamit aning Vitron.
5: Dugay-dugay na sir, bali naana siguro sa kuan, mga 5 ka bulan, Vitron nga sir.
2: Kanya, kumusta naman ang bata karon?
5: Kaloy sa Diyos sir, kusog na mukhaon, dayon, healthy na po kayo sir, di namin mabalaka nga, mataliksikan gamay, hospital gyud dayon, kumbulsyon, kaya pwede mo ni ma-admit rin sa hospital rin sa April.
2: Kanya, okay na sir karon, wala na gibati?
5: Oo, wala na sir, kaloy sa Diyos, dayon, dili na po kayo sa ingon nga, katong para sa iyang gibati nga, lospad siya nga pagkabata, dayon. Gamay lang lagi mabikin. Mura may kasap pang ugitlog ng kung anak kaloy sa Diyos.
2: Mm.
5: Kay hadlog lagi. Di magod po nalim nga.
2: Mm-hmm.
5: Kwan, atakihon, kumbulsyon. Then, abigay na mo sa akong asawa o patulon niya mong anak. Kay musulirap man ang mata. Niya.
2: Mm-hmm.
5: Kaloy sa Diyos, di raman po.
2: Kanya, karun, wala na siya gi-kumbulsyon pag take ni nga Vitron syrup.
5: Wala na po, sir. Di kan nga nagamit mig Vitron. Wala na ginmig kabalik ang hospital. Kaloy sa Diyos.
2: Salamat
5: kayo. Salamat siya tayo sa produkto niyo, sir. Dayon, salamat po kayo sa Ginoo nga gimugna ng maong produkto nga din makatabang sa mga...
0: Ingon na kanindot, mga pinalagan, digpaminaw ang Vitron syrup. Ha? Nang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay na itong produkto nga Vitron syrup, mga pinalanggan, digpaminaw. Vitron tablet po! Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ta og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet yun ang atong gamiton, mga pinalangan, di ba? May epektibo ni Vitron tablet, istingi ka ni. Paminawa, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
6: Ako na si Julio Diaz, 34 anyos, taga ikaw, Misamis Oriental. Sukat sa paggamit ng akong Vitron tablet, dako gi kay kausaba ng akong lawas. Kaya kaniadto, niwang kay ko niya, di ko ganahan og kaon, tungod siguro ato nga akong gibati sa akong lawas nga aduna po'y ulcer. Napasmo-pasmo tungod sa mga trabaho nga bisan udto na, di ko ga kaon o paniudto kay tungod sa kabisin sa mga trabaho. Niya, nasayran ako sa kadungog ko sa programa ni Cardo Tisoli diri sa Muang Dapit nga aniya na sa mong dapit ang Bitron tablet. So nisulay ko aron usab ako makapabatuod sa mga produkto. Sa akong pagsulay tulo ka tablet sukad sa akong pagtumar. Nakita na ko ang alibyo nga doon naging kasama ng akong lawas. So sa pagkakaroon, mag-upat na ka taba akong mahurot. So katong wa kasulay, akong ihawag na pusulay sila sa produkto sa RSB Trading. Aron usab sila makapabatuod o usa ka epektibo ang maong produkto. Daghang salamat.
0: Ingunana kanindot ang produkto nga Bitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagkaray ko akong bana si Paul Sawalan diha sa Mountain Pines ug sa iyang mga kauban nga mga security guards ug sa ilang head guard Genesis Bayok. Kung mga anak Colin Francis Christy James ug kay Brown Hort. Di pa baka move on, nagpagaray si Lani Daginlay sa Dahilayan Kumaykay. Akong pag-umangko na minaw ni mo si Ruel Texte Rosemary from Sambuangita, Negros Oriental. Shoutout sa akong apo Ivan Escobidozina, Adlaon Princess Iron, Reyes Kitkit Adlaon, Lian Adlaon, o akong mga anak family Bautista, Raga family. Abaw, salamat sa pagbasa ko yakas Dolores Tandugon Abaw ni Prok 5 Hayang Gabon Kaber. Katong mga hayblaron, stilat. Ay mo kumpiyansa nang taas imong blood pressure kay traidor man nga sakit. Na. Otro na lang, may lagi untag ma, otro lang imong linakwan. Ang kuyaw og kanang kwarentahan gyud ka no, delikado mong kunang high blood kay daghan mong kung na kuan na nabalhin ang kanang birthday dito sa kuan. Kini ni ang November 2, no? Mao nang amping ta, mag-inom tag Wonder Cardio Care, gidisenyo na muna pag pa-lower sa imong blood pressure, kanang atong Wonder Cardio Care, no? Pila na tong exercise, unya mag-amping ta sa pagkaon. Oh, kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon, mao po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian, although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay pugos kong kagalingon nga pag edad ako 40. Nanagi ko yung mga kwan ba, nanakay mga gipang bati-bati sa imong lawas kay mura ra gud ni atong lawas ug murag sakyanan kung brand new pa, fit pa kaayo kay brand new man, no? May pakaay mo function ang karburador, injection pump, may patanan ba mga clutch ug uban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka problema ka kay wa na, guba na ang kwan, guba na ang kwan, guba na ang kwan. Mao pud atong lawas no magkaidaranta. Daghan pong di na mo pangsyon ng ato ang atay, okay, taka rapugada sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay ang ato ang mga pagkaon, mag kanili healthy ba? Masahe po, kaning kinabuhi, manggod. Huwag nga rapo nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no, ginpo na sa Ginoo. So ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No? Pero dili mapunsala, good po, kung nangandoy, good po ka nga, healthy ka, no? Mao na kana katong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maipo na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Manggipoy mo tugan ng almoranas, good po, no? Kay wow, po na nga sakit good. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tugan, po sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. No? Almoranas, colon problem, no? I-try ninyo na nga tong Wonder Hemoid. Makatabang na ninyo. Gusto kag dili kadaling subawan, di kadaling hilantan pag inom og Wonder C+. Okay, kanang mga bata ninyo nga 2 to 12 years old na matay sirap nga Wonder C+. Napo tay capsule nga Wonder C+ para sa mga dagko. Kay kani magong vitamin C kay di magud kaya tong lawas mag-produce og vitamin C. Mo nang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan ba kanang mo inom kita ba? Kay ang atong lawas di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang magamit ang Wonder C+. Natay Wonder C+, ha? Natay sirap sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya, napod tay kinini ang capsule para sa ato makaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C, kanang Wonder C+, importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins, kananay Wonder, Wonder C+. Muna itong pangitaon, mga pinalanggan, tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diya sa inyong mga suki ng mga farmasya at butika. Wonder C+. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hindi pangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kay nang hyper ka, nay hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutukuto. Ginan ka na. Nakadungog ka nang istorya, ka nang alinya. Aw. Pag-ilis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh. Ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Kuya, pag-greet ko ni Ilmer Tabay, nag-greet si Juni Nimal, Kabadiangan, Lupunda, Davao Oriental. Kumbana ko mga bata from Kimberley, taga Misom, Baliangaw. Akong pamilya nga kauban ako sa balay, akong anak nga silang Christian Love, Anna Pearl, o akong bana nga si Ipid. Garay day ko amo silinga, Andres, sa barangay, mainit, Anahaon, Southern, Anahaon, sa Leyte. Silang Rosa Rumblon, Agapito, Tiempo, Lito Tiempo, Piping Rumblon, Maris Nombre, Naminaw, sila sa imong programa, karon nagpa... Nagpaka-paka, nagbuto-buto ilang radio karon gikan kini ni Rolito Ranoco. Sa mainit, Anahaon, Southern Leyte, salamat sa pagbasa. Itong hatagag pagtaga, dingintri sa balak, no? Pinadaan ni Ronalyn Martinez, taga Purok 1B, Santa Irene, Bayugan City. Nadi, nani, no? Sa linya sa kainit o paglaom, Santa Irene. Nadi, Santa Irene dito sa Bayugan City ba? Ako ning hatagag kinabuhi. Sa nagdilaab nga panahon sa kalibutan nga naginusara, agadlaw murag hari nga way kaluoy sa katawhan nagantos. Ang hangin na puno sa kalayo nga di makita apan mabati, ug ang kalag naglatay sa kahilom mapuno sa kasakit ug panglimbaso. Ang yuta usa ka inahan nga gikapoy sa pagpasan, naguhaw sa ulan nga dugay nang wa mutungha. Ang tanom nga kaniadto misayaw sa huyop sa hangin, karon ang alaya daw gisalikway sa kamot sa panahon nga way kaluoy. Sa matag tudling sa kinaboy, adunay garay nga naglatid, ang alinya sa pagsuway nga naguhit sa atong kapalaran. Ang kainit dili lang sa adlaw nga musilaob sa panit, kundi dili kalayo sa sulod nga nagpaalab sa kahadlok og panganay. Dunay mga damgo nga natunaw sama sa yilo sa kaudtohon, o mga handom nga nahimong abo sa kalayo sa kamatuoran. Ang kasing-kasing nagagwanta sa hilom nga pagsinggit, away dungo gawa sa hangin nga nagda sa kasakit ngadto sa kahangturan. Apan sa matagaray nga naglatid sa atong kapalaran, adunay kahayag nga nagtago sa likod sa kasakit. Bisan pa sa kainit nga daw di na maagwanta, ang paglaom nagpabilin sama sa binhi nga naghulat sa ulan. Kaya ang ulan dili kalimtan ang yuta nga nagantos, abot kini sa taknang gitakna sa langit. Kinabuhi mutubo pag-usab gikan sa abo sa kagulanan, sama sa usa ka awit nga mibangon gikan sa kahilom o kasuko. Sayaw kahadlok sa kainit sa imong giagian, kini mao ang kalayo nga maghulma sa imong pagkatao. Sa matag tudling o garay nga imong masinati, nahimo kang mas ligon, mas lalom ug mas buhi kaysa kaniadto. Sa katapusan sa nagdilaab nga panahon, makita ang kahayag nga imong gihulat, kay ang kalag ganiagi sa kalayo sa pagsulay. Mubarog nga madaogon, di na mapildi sa bisan unsang unos o kasakit. Morning sa linya sa kainit og paglaom, no? Ronalyn Martinez, Purok 1B, Santa Irene, Bayugan City, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Dalang to ka din yung dalan. At doon ako eh. Yacardo Villarunti mo ingon ng Diyos atong alagaran, binagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
1: Maing pagpaminaw, Visayas ug
2: Mindanao! Radio Magbating!
3: Oras, alas dos.
2: Radio Magbating!
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
7: Maayong hapon Kabagting og Kabalkada, ania na ang Daklit Balita alas 12. Nagpadayon ang Prosper Project sa Zamboanga del Sur, lagip na ang pag-endorso sa proyekto nga sa Regional Development Council. Iingiisip nga dagkong lakang alang sa inklusibo o malungtarong pagtubo sa ekonomiya sa probinsya, pinagi sa innovation, enterprise development o strategic investments. Ang Prosper Project, usa ka priority initiative sa Department of Trade and Industry, kauban ang Asian Development Bank, nga nagtumong sa pagpalingon sa MSMEs. Palapad sa economic opportunities, pinagi sa modernong teknolohiya o investments sa agriculture o fisheries sectors. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kinisibagding 28, Kimberly Namuag. Maying hapon, kanatong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Radio Magbating.
8: All right, let's welcome some of our lotto players who will witness and certify our live lotto draws. Welcome po sa PCSO. At isang magandang hapon din sa mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Para masiguro ang fairness and transparency ng ating mga draws, PCSO conducts pre-draw procedures every single day. Para sa highlights ng aktibidad kaninang umaga, narito at panoorin po natin.
9: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
8: Lucky 2 and 3 numbers, aalamin na natin yan. Tara na and let's play lotto!

0: to the Lotto Click.
1: Sa Bell FM o Radio Bagting.

Busak meet sa mga otoridad ang gibaraman ng 4.5 million nga kandidat sa gituuha nga ore minerals at sa M o radio bagting bandi otso Kimberly na muwag sa Bal FM o radio bagting

ang ipangita sa mga otoridad ang wala may nangyayding tandem suspect na responsable sa pagpamisil. Dapat pahigayon, o two-part orientation program ang lokal na pag-amahanan sa Tabina sa Buanga del Sur. Alang sa 181 kabinisistaryo sa mga programa, nagipasundahan sa Department of Labor and Employment, o DOLE, ang kalihukan

of radyo Bob T. Sinukat wa ang sa balakam of radyo Bob T.

lugar o wow, sabelo. Baru lukat wa'au sebelum obrabu pontik.

Tawon ugtong Father Orientation Program ang lokal nga pagamhanan sa Kabinas sa Buang Gabriel Sur. Alang sa 181 ka benepisaryo sa mga programa sa gipasundan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang kalihukan gipangulohan ni Mayor Bernie Bader Malacco

0: Paulo, babu ngapa ako mga pauwaba nga
1: sa nyo na sa linya karoon nga mga orasa ang ato ang viral nga vlogger diris tagbayan sa pagkadiyan si Tig Zamboanga del Sur
0: babu ngapa

sa inyo naman ginabuhi ang usap ni Concejal Rabio Magting.

Wohnung von Sie. Nummer 150.

Yeah.

Facebook and Apple at night. Or lover, I didn't hear the take home of Ubang mga data names of memories. Ug kami responsable sa pagbuhat ng upload na mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa itong lawas ug mutabang sa pagbuhat sa mga pets era magamit sa itong lawas ug sa pagpagawas na ini. Sa ito usab, muhag niya ang tanang dugo gikan sa itong plan ug tanahay pero nagsalat, mabalansa ug makabuhat ug mga nutrients na gikinahanglan sa itong lawas. Para tungod sa sayap ng lifespan o dala na ang IPG sa pagtaniwan, matat na ang pagtanong o dilo o pagkaon sa mga pagkaon o tembok na may pagkaon na ay hinungdan na makaproblema ang itong itay. O sa nanahana ang pagkaedonal pretel liba na may hinungdan na muhubat ang itong itay o liba na nakaipagto sa kahamsog sa itong panglawas. Pero ang magpabilan ang kahamsog sa itong itay o liba o malikahan ang mga balatian sa mga sa pagtalabar o ang pagubad na ni mata sana ang pagtanong sa Fenton Festival Pabal Capsule. Sa pagkakasal ng mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga tayo sa mga

Sono le 9 e 24

0: Ma'am, tingin tama kada may hapon kaninyong tanan ni Anam, BBC Dapit Balita, Alas Press. 21 ka mga coconut farmers, gikan sa nag-line-line barangay, ang may participar sa training on coconut rehabilitation and management batch 5. Nag-ipagayon sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9. Sa barangay Tinawan, sa Lubzon, Buangrawat, tamang silang pagbansay nga mapalambak ang rehabilitasyon o gusto pang dumara sa mga kalabihan na aram mo sa kaproduksyon o kita sa mga mag-uuma. Inyong nabati ang Dakit Balita Alas Press. Ako si Banting Baltimuha na Cyril Unyo Clirazan. Dagdagang salamat o may hapon kaninyong tanong.
1: BBC.

ดีขึ้นดีขึ้นแล้วว่า

Önce en aferin. Ben bir hanım

0: Mussten aber Mama immer und Papa für sauer machen,
1: Yeah.

tartagat tahilig na naman kape. Mas kape nga pala una po ang kape nga matangatang paglihaong panglawas. Nagkape ka na, natambang kape. Nagsantan pas, kukunik ka na. Ang kape nga puro natural, wala sa nasak, wide na nung ima bepe. 5 years old, BPS. Tagawang kong, may samkinsa. Ang santan pas, kukunik, ako na suya, na may ilang asupabons. Nga makatulong, pero bilik na bukang, kung mga bukal, o ibang klaseng sakit. Kanong na yung santan pas, kukunik. Good news sa panang kukulaba. Bagong produkto sa Yasta Health ang premium D3 Kukunik. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 kape. Ang kape, nawala delikado sa mga sakit na diabetes. Kaya estigma ang ipagamis. Ang premium D3 Kukunik, napalagpon sa mga bukod o resistensya. Ang pagsusunod na programa

My darling, I'll be not far off.

Yes, I'm gonna be

Sounds like a

0: Dr. Kehamilan, Dr. Romelo Tohoy, usah ke Dr. Dr. Pati. Laya perlu kaminyo unsa among sekreto sa pagbatan of the Ayong Pangalas. Atong paminawa ang ilang mga sekreto na mo na sulbat o matatangan na maayo ang ilang mga sekreto. Captain Pascal!
1: Yeah.

Thank you.

Thank you.

Tapi untuk mengambil itu pagi, karena terima utara.

Sorry.

ama 60 falan oldu lan.

Oh, my favorite.

0: home.
1: ¿Papá, dónde estás?

Gracias.

Gracias.

Thank you.

Spell that.

không ăn bà mà cái mà không ăn

thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Okay.

0: Honors Fellows of the Incoming College Students kung senior high school graduate ka na with honors. BCC ang talunghaan para kanila. Ang pagalian, Capital College na ilang at Metro Producers sa Field of Criminology. Top 6 sa 2010, Top 1 sa 2014, and Top 3 sa 2018. Ang BCC magtanya, gusto kong diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. Now, who is the 90% above ang imong general rate at average sa senior high school? Ika makawin, hihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mga with accountancy. 10% to 20% para sa mga with criminology, BSIT, BEN, and BSBA. Ang PCC, ano na yung kakursong ipanyag? Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEN, BSBA, Major in Financial Management, BSIT. Ang baruna pa junior high or senior high school curriculum. Enrollment for first semester AO 2026-2027. Magsumbang karong AO binding to the school big size. Abang klase magsumbang karong June 22-2026. Ang PCC, ano na yung utang sa Tumuran District sa Gadang City. Huwag naman mo sa mga bisita sa ilang official Facebook page. Alam sa babang informasyon ang updates.
1: BCC, taking the lead in resolving why

Aufzählen, wenn deine Erle

Σε καλούσουν και τώρα έρθει την ομοσφαιρία. Σε καλούσουν να

Ça, par rapport à la première chose.

Thank you.

Yeah, it's

susun tayo naman ng ating restaurant. Pero karaming sa iyo, pag-iinom po ng ating restaurant, ikaw po

Ja, vi kommer inn i kjøret.

1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963. 1963

Thank you.

Jangan pun ada sebab ramai. Apa? Yang banyak pun ada.

Yung po yung kukulitin ko din po yung ano, yung

Yeah.

Ik heb het niet.

I'm going to go back to the

am Alan from the Muslim Aba, Mama, in the local of Zara, Mara, 3 8 0 0 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Yeah, for our anniversary.

Thanks.

Sa kung may mga sa kung may jet, ang mga bayan, may mga pagyayari ang kinangyan na basta na.

metto a sapere un sacco un po' e non lo trovo, non lo so che.

なかなかやった。

Right, that's why, and I got all some chillin' up, I saw last,

Thank you.

Seven.

Agustín, no puede.

anyone.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 5:01 na sa buntag.

0: 106.7.
1: Alas sa 5:08 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas, may buntag ganinyong tanan, adlaw karon nga Miyerkules. Bitsa 27 buwan sa Mayo, tuig 2026. Kada po sa adlaw nga Miyerkules buwan sa Mayo, Kabagdig Kabalkadas, maulan nga kabuntagon. Grabing ulan, oy. Nag-ingon ba nga sukat pag ganang kadlawon, naning undang, din ibalik na pugbundag. Ala sige sa tanan nga mga lugar karon nga nakasinatig mga pag-ulan-ulan. Good morning ganinyong tanan. Sugotag sa dili, good paghapon ang atong morning bisan pa man og adunay mga pag-ulan-ulan nga nasinatian, bisan pa man og nangahumod mug jutay. No, nangabasa mug ulan na kuno galing sayo ang inyong jute, sama namo. Ala sige, mayong buntag sa usab sa tuang mga mag-uuma karong buntaga. Lagip na usab, may buntag sa kanunay sa tuwang mga drivers diri sa syudad sa Pagadian o diba ka sa probinsya sa Zamboanga del Sur sa mga sikpit nga dapit nga nagpaminawa sa iyo nga nagplastar sa ilang mga sakyanan. Ipang double check daan, adisir nga mularga aron makalikay sa disgrasya. Huwag labaw sa tanan, hinay-hinay lang sa pagpadagan, dili magpasutoy aron usab nga makalikay gyud ta sa disgrasya kabagtig kabulkada. Siglabaw sa tanan, kanunay kita nga magpasalamat o mag-ampo ha. Sa to pagmata, magpasalamat sa labaw makagagahom, kagihatagan sa pitaglaing kinabuhi o dugang kinabuhi rather. O gingon man usab, mag-ampo ta sa dipata mo biyas itong panimalaya. Ngaon ta, panalanginan ta nga maluwas makalikay ta sa disgrasya samtang kita ang nagbiyahe. Sa tausab ng mga mananagat, kanong mga orasa, no, nga napaghihapon sa karagatan, naning kamot in taon ng makakuha o nangayawat usab ng makakuha dagang isda. Aron nga dunay mapakaon sa ilang pamilya. Good morning sa inyo ha, amping sa kanunay. Sa tanan nga mga nagpaminaw, mga vendors, no, mga negosyante, good morning. Ako paghihapon niya magkauban na si Bagting 17 Florence sa FEMA o usab ang mga Bagting reporters. Hangtod ta sa alas 6 sa programang Lanog sa Bagtingan. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibakha katuyuan, pwede ninyong ipadangat sa itong text line ang 0938-2077-614. Atong usbon kabagting kabulkada sa itong text line 0938-2077-614. Mauna ito ang text line alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibaka kung ugaling aduna mo'y mga katuyuan. No, kinahanglan yung tanga, mag inyong ipadangat, arong sab nga masayran nato kabagting kabalkadas siya.

0: Usa ka 65 anyos sa nga ginang ang nadakpan human na kini ang nalambigit matudpas sa pagpanlub or pagpanikbas sa iyahang anak sa Purok 3, Barangay Bubual, San Pablo, Zamboanga del Sur, alasays imidya kagahapon or inahan man eh. Ang personahe San Pablo Municipal Police Station dali gilayon nga responde sa lugar na hitabuan human kini nga nakadawat og taho gikas sa nagpakabanang lumulupyo. Sa investigasyon sa mga otoridad, ang biktima mao ang usa ka 31 anyos ang mag-uuma og ang suspect nini mao ang iyahang kaugalingong inahan. Gingong nga gikan matutpak kini sa silingan og kini ang nitambong og birthday. Apan nalango kini sa ilimnong makahubog. Huy. Dugang pang nasayunan nga sa paghidangat matutpa sa ilahang samtang kini ning uli na sa panimalay. Nakabaton matutpa og panaglalis ang anak og inahan hinungdan nga gitik ba sa inahan ang iyahang anak gamit ang sundang. Ang sanggot rather. Ang biktima nakabaton kini og samad sa iyahang nawong hinungdan dali kining gidala sa rural health unit alang sa dinalian nga medikasyon. Samtang suspect malampuson usab nga nadakpan sa mga awtoridad sa San Pablo og karon ang nabalhog na kabagting og kabalkadas. Wag yung maing laki aning or maing bayi aning kwan inom kabagting kabalkadas, no? Inahanay mo noon eh. Sabi na kung nabalo kong sana-sana, basta ninyo ang nasayop na po diba? O inahan gid ay suspect sa pagpanikbas niya sa San Pablo. Nagingon nga dila kung dunay mga panaglalis daan, no, dunay mga kwan ba, wala bitay pag sinabtanay daan di sa mag-inom-inom ha. Kaya aron nga unsuman na aron kabagtig kabulkadas nga way krimen nga mahitabo. Isama niini oh ang inahan naman hinuon ang ning tikbas iyahang anak. Gumikan lamang matutpas way pag sinabtanay niya. Samtang dugang pa sa mga balita impormasyon kabagtig kabalkadas. Atong sayran, labot nining lalaki sikop sa drug bypass operation Dres Pagadian. Ang kumpletong detalye at sayran ta pinagi sa report debugting 27 Darrell Ayaay. BBC
1: Live Report. Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 43 anyos na lalaki alas 11:44 sa gabi niatong Mayo by 5/2026 og residente sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City at olsay ni usang drug by bust operation nga gihimo sa Santa Lucia, Pagadian City. Gipangunahan ang operasyon sa mga kapulisan gikan sa Pagadian City Police Station uban sa mga operatiba sa PDEA 9R set of CDS MARPS tanga miresulta sa pagkaaresto sa suspect. Nakumpiska sa maong operasyon ang 4 ka heat sealed nga transparent plastic sachet nga dunay sulod nga gidudang shabu isip ebidensya usa ka pitaka sa sensilyo nga may kombinasyon sa color nga kapi itom ug puti ug ang mark by bus money. Ana kumpiska ang gidudahang droga. Giturn over sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspect, ana nakaroon sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa hustong legal nga aksyon. Bagting 27, Daril Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.2 Radyo
0: Bagting. Ondang nalagi mo sa pagpayuhot og illegal drugs sa karon nga dili mo magmahay. Sa gayon ra ba madakpan mo pahilak-hilak din mo magpamura mo og kuan kini bitawng itoy nga gibiyaan og mama. Mapalong nga magpatuay-tuay na dayon ang liog pag uman wala man kuan na sir. Kaayo ba ya? Ato pagbalik kabagtig kabalgadas. Dugang pa mga balita diri pagihapon sa tuluman ang lanog sa bagtingan. Alas sa 5:25 na sa buntag.
2: 106.2 Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian. Set.
3: Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
4: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag pirminti, kumadunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan capsule, hey, karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dado galyo day bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kung may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pagkong hiyahari ang lawas. Magrapag yun ko atong mga guloy yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2
13: Radyo Magbating.
14: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
13: 106.2 Radyo Magbating.
0: Alas 5.29 na itong oras sa Kabagdrig Kabalgada. Sa dari paghihapon kamo nga nagpaminaw sa programang Lanog sa Bagtingan. Balik ta Kabagdrig Kabalgada sa ang ato ang atuluman na nusab sa kanunay. Nabagan ka na ni City Councilor, former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya o tagdumala sa Petron Gasol. Kaubar sab sa iyahang anak Kabagdrig Kabalgada sa nga mao si Clarissa Isa Bahamonde. Kung na diin, alang niya itong gusto nga magpalit or di ba kaha magpatubil o liquefied petroleum gas adto na kamo pagpalit or pagpatubil sa LPG or kining sa Petron Gasol nga nahimutang sa may Dibim Dapit, de Santiago, Pagadian City o ingon man usab, Kabagdrig Kabalgada sa ang lain pang mga outlet na himutang usab diri sa may dool sa Shell, diri sa may Gatas Pagadian, kung galing gusto mo nga magpalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas Kabagdrig Kabalgada. O ingon man, lain pa nga mga outlet na himuta sa lungsod sa Dumalinaw o lungsod sa San Pablo, kon lungsod sa Dumalinaw, lungsod sa Aurora o lungsod sa Tukuran. O labaw sa tanan kabagtig kabalkadas, no, kung galing ang imuhang gustong paliton kay Fiesta Gas, ang ilahang may nahimutang diri sa may dool sa dibi, kung dool mismo sa Pagadian Showmate. Diha dapit at bang bitaw, dool diha atubo sa may Best Emporium. O dibagkaha, pakikitay lamang si Idol John Bahamonde, no, aron na nga kamo ang sigurado nga maalagaran kabagting og kabalkadas og ingon man usab ang uban pang mga services nung agitanyag sa Petron Gasol, pwede ninyo nga ma-avail kabagting og kabalkadas. Alas sa 5:30 iuno na itong oras diri paghihapon sa tuwang tulumanon. Ingon man ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon usab nga nag-awhag sa publiko nga dili ang ngayon nga mag kumpiyansa, dili mo to gilayon sa mga madawat nga text messages, or di bagkaha, dili mo to gilayon sa mga links nga gipampasa diha sa inyong mga messenger. Sa higayon nga makadawat o susamang mga links or di bagkaha, text messages, ayaw mo to, karon nga dili mo mabiktima sa mga scammers kabagtig kabalkadas. Sa higayon nga makadawat o tubagam mo mga text nga diwalay ka maturan, kinahanglan nga itaho ninyo kana sa buhatan na sa National Telecommunications Commission. Alas sa 5:32 na itong oras sa padayon sa mga balitag impormasyon. Ang balita gikan sa Zamboanga, Sibugay, ato ang balikan si Bagting 28 Kimberly Namuaga, leader o miyembro sa Lumayang Criminal Group, voluntaryong nasurrender sulod sa kampo sa 102nd Brigade sa APIL. Ang kinatibukang detalye ni Bagting 28 Kimberly Namuaga.
15: BBC Live Report.
16: Malambusong gipahigayon sa headquarters sa 102nd Infantry Igsoon Brigade sa Barangay Sanito, Ipil, Zamboanga, Sibugay Province ang programa alang sa presentasyon nga gilangguban sa leader o miyembro sa Labaing Criminal Group alas 9 sa buntag niya doong Mayo 25. Sa mensahe ni Police Colonel Bardar Danny Dasugo, Provincial Director sa ZSBPPO, iyang gihatagan o pasidungog ang leader o miyembro sa criminal group tungkol sa ilang voluntaryong pag-surrender o giilang-ilang kaisog o gipili ang paghimo sa ustong lakang padulong lung sa kalinaw. Ang grupo nagtinguha og tabang aron makasulod sa komunidad ug magabot ang kalinaw sa kinabuhi. Mipasalig usab si Mayor Lito Aninyon nga ang uban nga wala pa mi-surrender dili pugson sa pagnaog. Tungod kay matud pa ang kalinaw dili pinaagi sa gahom kun dili pinaagi sa malinaw pag-istorya o pagsalig. Nasayran nga susamang nagatubang og kasong murder og frustrated murder. Tulo ka ihap og attempted murder nga walo ka ihap ang duha ka mi-surrender. Dugang bahayang ni Brigadier General Yungke, Commander sa 102nd Infantry Brigade, ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpatuman sa ustisya o pagbalig-on sa seguridad sa komunidad. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Alas sa 5:34 atong oras kabagtig kabalkadas, diri paghihapon sa tuwang at tulumanon na samtang dunay panawagan or hangyo si Sir Bong Balimbingan alas tumakaig suunan nga mga Muslim isip kabahin matod pa sa Sunnah of Nabi Muhammad ang Eid prayer is at offered outdoor na on or open space ang ilahang sambayang 2026 no Pagadian City Al-Adha Sambayang 2026 ipahigayon atubangan sa City Boulevard na City Boulevard atubangan sa Water Park alas sa 6 sa karong buntag kabagtig kabalkadas alas sa tumakaig sa unang Muslim address Pagadian City no nga gusto nga mo apil makigiusa sa ipahigayon nga Al-Adha Sambayang 2026 kini ipahigayon sa may atubangan sa Water Park sa Boulevard alas 6 sa buntag magsugod ang inilaha matod pang special guest an imam no ingon man na nasa ba si Alim Ali Akas ang ilahang special guest kabagtig kabalkadas. So, good morning sa mga kaigsuunan ng mga Muslim karong buntaga nga nagpaminaw. Alas sa 5:36 na tong oras sa kabagtig kabalkadas. Dugang pa sa mga balitag impormasyon na balita usab gikan na sa Zamboanga del Sur. Dagpan sa mga otoridad ang usa ka 32 anyos nga construction worker nga residente sa Kapatagan, Lanao del Norte nga giila sab kini sa street level individual sa gipahigayon nga drug bypass operation alas 8:24 ang takna kagabi sa Purok Gumamela, Barangay Makugihon, Mulabid, Zamboanga del Sur. Nasagote ang maong individual pinagi na usab sa hiniusang operasyon sa pagpanguna sa Mulawi Municipal Police Station. Kabag usab ang PDEA 9. Nakuha siyang posisyon ang siyam kagagmang pakita sa ikatahapang Shabu o lain pang duha ka medium size sa ikatahapang Shabu usab o gausa ka Yamaha Mio I-125 nga mao'y gigamit sa nasampit nga individual. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Mulawi Municipal Police Station o gikatakdang pasakaan kinigkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas sa 5:37 na itong oras sa kabagting o kabalgada sa samtang sa pikas sa bahin sa tuwang pagpanag-uban karong buntaga. Dari paghihapon na sa tuwang tulumanon ang lanog sa bagatingan na kon DN kagahapong adlaw na himong dunay mga kasikas dito sa Senado kabagting kabalgadas. Doon na love story nga nahitabo kagahapon sa Senado. Mas dili pa na, ingon nga nag-walk out ang pipila ka miyembro sa minority bloc sa Senado human ang motion ni Senadora Rodante Marcolita nga tugutan ang usa ka kauban ni ini Senadora nga makatambong sa sesyon pinaagi matud pa sa video conference. Bato na pud yata ning ilahang gikuan, ilahang gigustong patambungon ni Marcolita.

Na mag-walk out is a protesta sa motion. Ang insidente ay nakahatag og init nga diskusyon sa loob sa Senado. Mahitungod sa paggamit sa teknolohiya sa mga opisyal nga deliberasyon o kung paunsa kini makaapekto sa kasamtangan nga gipatuman ng guidelines sa institusyon. O, na mauna ni Ron. Mauna ning kalakihan eh. Human sa kuan. Anyway, o, tanaw na ito ni kung saan ni mahitabo nga kuan. Madayon ba ni? No? Mahitabo ma matagaan ba ni og pagtagad kabagtig kabalgadas or katumanan ang motion ni Marcolita nga hatagan og konsiderasyon nga instead nga nila mo ato pisikal hadlok madakpan nako nagiingon kuwa kay sala no pamatud eh di ba mora magid ni ang kuan mora gid ni ang maka hatag ba og kalinaw sa tanan di ba nga kuno galing og walay sayo pamatud eh no. Kung na doon na pa may due process kabagtig kabalkadas, di ba? Wala man gisuhulan ni ato ang mga senador, no? Ato mga senador, wala suhuli sa ato ang natong mga katawhan nga aron nga musarbi mo apil sa aning deliberasyon, no? Nga ipaagi lang sa video conference, di ba? Sa ilahang ipanumpaan, wala ba yan inaabot, wala ba inaapil ng ingon aning ako manumpa o kining mualagad sa katawhan mo tuman sa ako ang unsay ako ang katungdanan sa akong responsibilidad ipaagi lamang sa kining online di ba wala bini nakalati didto ay but anyway munigingon ato lang na yung paminawon di ba kay ato pa masabtan nga kinis bato manggod o nagtago-tago ni siya karon gumikan lagi kay dakpunon di ba so mo na nga ang hangyo karon ni Marcolita tugutan na lang so ato ning paboton kung matuman ba ni ang hangyo ni Marcolita kabagtig kabalkadas no kini iha kay motion pa man niya iha pa ning giduso didto nga tugutan si bato nga makaapil mas bisan pa man nga dili pisikal so muna nga nagpakita isip wala pagtugot sa kining minority nang walk out sila kabagtig kabalkadas walk out sila kay sakit sa ilang buot pod nga kuan ang uban kay naagyod niya si bato kay dili tora sa balay o hadapitan ni tago anyway kabagtig kabalkadas alas 5:41 natong oras samtang dugang pas mga balita online oh sa dili pata mo break kabagtig kabalkada sa kon DN ang matud pa nga nahatod na sa kadapusang pahulayanan ang duha ka piloto sa Philippine Air Force nga namatay human na nahagsa sa ilang humanhagsa ang eroplano ang ilang gisakyan dito sa Tuba Binggit natong nakalabayng semana. Ibot siya ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na kagahapon na kini na lubong sa libingan ng mga bayani na mao sila sa first Lieutenant Ruth Angelique Pasos o sa second Lieutenant Cherky Enlawan Imbudo. Ni abot usab sila hang pasubo ngadto sa mga kabanay sa nasawing pangulo ang kadumalaan sa Philippine Air Force kahinumduman nga sakay sa SF 260 trainer aircraft sila si Pasos ug si Imbudo sa dihang nahagsa ang eroplano dito sa Tuba Binggit alas 10:30 sa buntag ngadto nga Mayo 20 og alayon niini gihatagan sa usab sila og arrival honors sa ang duha sa Colonel Jesus Villamor Airbase kun na diin na gipasidonggan na kini isip og Silver Wing Medal kabagtig kabalkadas sa so, at least napahiluna na ning duha ka mga piloto mo man ni ang katong nagtrending kaniadto kabagtig kabalkadas oh no kay lagi nakurat ang katawhan human na kini ang ingon nga nawala og galit ba din dito day na kining siren nga nahagsa day ang ilahang gisakyan nga kining eroplano kabagting og kabalkada siya sa atong pagbalik at ang idugang pang detalye sa mga balita presyo sa mga nagunang palaliton o sabi presyo karon
presyo sa gasolina or petrolyo.

0: atong sayran. Pero sa iya presyo karon kabag digbalkada sa ingon man. Dugang pang mga balita oy atangi sa inyo pa atong pagbalik. Kadunay pagpamusil nga nahitabo sa lungsod sa Labangan sa Buangga del Sur kagabi. Ato na nga sayran sa pagbalik sa tulmanon paghihapon ang lanog sa Batikbagtingan. Alas sa 5:44 na ang atong oras.
1: Butang na, bangon na, lanog sa Batikbagtingan. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Maskin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Ano?
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radyo na nadungog niya. Nag-take ako doon ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binag-inayabal kapso ni Lugwa ang dako na pato.
10: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga ba ito?
13: Oo. Ni gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo.
10: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
10: Oo.
13: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
15: Radyo Magbating.
1: Nagpaminaw ka mo sa
0: Alas 5.50 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada. Sa balik tadi resto ang kanapusang pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan ning sibian paghihapon sa 106.3 ang Bell FM o gaingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Kabagdig Kabalgada sa estasyon na sa Baganyan Broadcasting Corporation. At wala nga siren garong orasa ang presyo sa produktong petrolyo tungod kay adunay pagsaka kagahapon na Kabagdig Kabalkadas o gatuwa nga siren karon na kung pila na ba ang matag litro sa gasolina, sa diesel o lakip na usab ang presyo sa kerosene. Ang report tundawaton pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
1: BBC Market Report.
16: Yes, maulan nga kabuntago ni mo diha Bagting 27. Mm-hmm. Ilabi na sa itong mga sukintig paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak Gasoline Station. E mga arasa to, ito na lang kasantang ang presyo sa petrolyo kundiin adunay pag-usbaw ning Simanaha. Atong sayran, una kita dere sa Astro Gasoline Station sa Barangay Balangasan, Special Gasoline, 80.70 ang maong litro, diesel, 85 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel, 83.70 centavos kada litro, turbo, 86.70 centavos kada litro, extra, 82.30 centavos kada litro, XCS, 83.30 centavos kada litro, o ang Kero, 114.70 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel, 85.70 centavos kada litro, Shell V Power Diesel, 92.60 centavos kada litro, Shell Fuel Save Gasoline, 88.20 centavos kada litro, Shell V Power Gasoline, 89.20 centavos kada, sa matag litro, o sa Phoenix Balangasan, Diesel, 84 matag litro, Super, 81 matag litro, o ang premium, 82 matag litro. Mo katawang kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
15: 106.2 Radyo Bagting.
0: Mauto yung kasamtang ang presyo sa produktong petrolyo Kabagdig Kabalkadas. Mo na kung galing gusto mo nga magpatubil, wadagin mo yung mahimo. Kaya kagahapon man nag-increase ang presyo no sa produktong petrolyo. Mayon taog sayo mo nga nakapatubil kagahapon sa buntag no kay wara mo naapektuhan, pero kung ugaling nakapatubil mo kay nana sa mga alas 7 sa buntag wala size pa lang doon na pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo Kabagdig Kabalkadas no. So muna nga kada adlaw na lang yun, kada semana na lang yun no, halos sa kada semana Kabagdig Kabalkadas aduna gayoy mga mahitabo nga matawag taga pagsaka no sa presyo sa produktong petrolyo. Pero sa unta man nga mao maginay kamatuoran no kay lagi hangtod ning kasamtangan nagpadayon paghihapon ang kagubot sa kining ubang nasod no nga nakaapektar usab diri sa tuwa kabagtig kabalkada sa alas 5:54 natong oras diri paghihapon sa tuwa nga pagpanag-uban dali pang dugang detalye sa mga balita sa gikan sa Zamboanga del Sur kabagtig kabalkada. Mga ginikanan nang adunay mga kabataan na gikan na bakaha sa mga nursery or di bakaha paingon sa grade 6. Ipa-enroll na inyo ang mga anak sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Kamog ipahibalo nga nagpadayon paghihapon ang ilang enrollment. Ang ilang enrollment fee is 2,000 pesos. O tentative pa ang pagbukas sa klase karong June 8, 2026. Fully air-conditioned ang classrooms. Munang walay angayang kabalakan na diliigangon ang inyuhang mga bata. Ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated nag-offer og preparatory kung nursery ang nagpangidaron og 3 years old. Kinder 1 to Kinder 2, lakip na usab, grades 1 to 6. Alang sa dugang kasayuran, pwedeng kontako ng cellphone number nga 0951-835-7196. 0951-835-7196. Pwede baka bisitaha ang ilahang tulunghaan nga nahimutang. Mga kabagtig kabalkada sa diri sa may San Jose Pagadian City. No, sa Bonifacio Extension San Jose. O ga-open bukas ang ilang tulunghaan Monday to Friday, gawas lang karon kay holiday, no? 8 in the morning to 5 in the afternoon. Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, ipa-enroll na kana sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Alas sa 5:55 natong oras samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon. Balita gikan sa Zamboanga del Sur kabagtig kabalkada sa mahitungod sa dunay nahitabong pagpamusil kagabi nga giingon na patay ang duha ka mga indibidwal human kini ang gipusil samtang naasulod sa moske sa may Purok Malipayon Barangay Upper Sang-an Labangan Zamboanga del Sur pasado alas 7:18 ang takna kagabi ang duha ka mga indibidwal nagpangidaron og 41 anyos nga usa ka negosyante og lakip na usab ang 65 anyos nga managsamang residente sa Labangan Zamboanga del Sur. Sa inisyal nga investigasyon sa mga awtoridad na siren nga nasangpit nga mga biktima giingon nga nakinisulod sa moske alang sa pag-ampo sa diha nga dunay upat ka mga wala mailang suspitsado ang kalit matutpang nga nahidangat sa lugar. O gadito, gipamusil ang nasangpit ng mga biktima gamit ang long firearms. Human sa insidente, dali usab nga nisibat ang mga suspect. Sakay sa kulor ito, mga Toyota Vios, paingon sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang mga personay sa Labangan Municipal Police Station na nakarecover sa lugar o pila ka mga kabhang sa mga bala sa armas gamit matutpanini ang armas nga short o galong firearms. Sa inisyal ng investigasyon sa mga otoridad, nga ang usa ka biktima nga nagpangidaron o 41 anyos, 41, na nakabaton kini siya o samad pinusilan sa iyahang likod. Samtang ang 65 anyos nga individual usab, nakabaton o samad pinusilan sa nagkadayang bahin sa iyang kalawasan. Nadala pa kini sa Balay Tambalanan diri sa Pagadian City apan gideklarar kini nga mga nakabsan silang hinulamang kinabuhi. Ang Labangan Municipal Police Station padayon karon nga nagpahigayon og makuting investigasyon aron usab nga mapapanubag ang responsable sa nasangpit nga krimen kabagtig kabalkadas. Pasubo ngadto sa pamilya sa nasangpit nga mga biktima sa pagpamusil kagabi diri sa may audiha sa lungsod sa Labangan Zamboanga del Sur kabagting og kabalkadas. Alas sa 6 alas 5:58 natong oras sa diri paghihapon sa tuang tulumanon. Or samtang sa pika sa bahin sa mga balita giingon pa the update sa pag-asa kabagting kabalkadas nga giagni karon sa pag-asa ang katawhan nga pangandaman ang gilaumang dungan nga pagsulod sa nasod sa El Niño Phenomenon og lakip na usab sa habagat. Naku, magdungan ni sila. Matod pa ni Ana Soles, ang head sa Climate Monitoring and Prediction na Section sa PAGASA. Aron matod pa nga dali nga makahimo og pamaagi ang publiko sa gilaumang epekto sa El Niño og habagat nga adunay dala nga kusog nga pagbundak sa ulan og iman pagbaha. Ano naman nga natong 2009 adunay El Niño og habagat nga daghang bagyo sa bang nasanatian nga resulta pa kini sa super typhoon. No, nga mo hinungdan nga dito ni Igo natong 2009 si bagyong Undoy nga nakahatag og dakong kadaot sa nasod. Mosulod na matod pa ang El Niño og habagat sa buwan sa Hunyo, Hulyo, Agosto karong tuiga. Og gilauman ang mga pag-ulan sa dakong bahin sa Luzon og ingon man sa Metro Manila. Sa kasamtangan, hinay ang panahon sa tang-init, hinungdan nga hinanay na usab nga natapos ang warm og dry season sa karapusang bahin sa Mayo, baka unang bahin sa Hunyo. Og mukabat usab sa napulo ngadto na 15 ka bagyo ang posible nga mosulod sa nasod. Gikan sa bulan sa Hunyo ngadto na sa Nobyembre kabagtig kabalkadas. Bueno, resulta sa 9 PM draw kagabi ang resulta kay okay, resulta 935 ang resulta kabagtig kabalkadas. Good morning pa di ay ato sa tinbayag mga buntag kabagtig kabalkadas. Maylin Montesa, Arnel Noval, Marvin Tubal, good morning. Juanita Calderon Tilaon, Aljo Namukatkat, Janel Espanyol Ibol. O gauban pang mga viewers, Vanix Abamucha, good morning. Mucha Abamunga. Wala ko igong oras, salamat sa pagpaminaw. Hangtod na lamang sunod higayon. Ako si Bagting, 17 Flores of Fima. Maing buntag, gauntop, alasais na kabagting kabagadas.
1: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
11: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
11: The angel of the Lord declared unto Mary,
17: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Behold the handmaid of the Lord.
17: Be it done unto me according to your word.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: And the Word was made flesh,
17: and dwelt among us.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
17: that we may be made worthy of the promises of Christ.
11: Let us pray.
17: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Saint Cecilia,
17: pray for us.
11: Saint John Baptist de la Salle,
17: pray for us.
11: Leave Jesus in our hearts forever.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
18: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
19: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Cellphone Plus Gold.
21: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
20: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sa

0: Alas 6 sa 7 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada, sa Sabakaw sa Pamaybunta, ganin yung danan sa mga nagsunod kanunay sa Radyo Magting o Galagip na usab sa Sabian sa 106.3 ang Bell FM. Sa mga paipag-tune in karong mga orasa, good morning sa mga nangapi, mayong pagpangapi kaninyo. Magbabanta hangtod sa alas sa 7 ang takna sa buntag sa programa nga Bagtingan sa Katauhan. Aron hatagan o natog pagpaklaro ang mga isyo nga dunay kalabutan ang katalingban o kitang tanan ang ayan nga makisayod sa mga panghitabo sa tuang komunidad. Ilabi na sa tuang nasud Kabagdig Kabalgadas. Tungod kay kitang mga katauhan, adunay katungod usab ang mapagawa sa tuang tagsa-tagsa ka mga opinyon. Ilabi na kung ugaling ang mga hilisigutanan na makaapiktar sa tuang tagsa-tagsa mga Kabagdig Kabalgadas. Hello, sige, good morning. Sa mga drivers, karong mga orasa nga nagpaminaw, nagaanguban kay Nana, nagbiyahe na. Paingon sa ilanta sa tagsa ka mga destinasyon. Ang ato mga dipasero ang sakinan. Good morning sa inyo ha. Sa ato usab nga mga tricycle drivers or bao-bao drivers, direksyon sa Pagadian. Good morning usab. Labaw sa tanan sa ato mga negosyante, Kabagdig Kabalgadas. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or dibagha katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line ng 0938-207-7614. Itong usbon na 0938-207-7614. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or dibagha mga katuyuan, Kabagdig Kabalgadas. Kung galing, doon na may gustong ipadangat ng mga reklamo o di ba ka, doon na may mga opinion na gusto ninyong ipadangat, mga komento, mahitungos ng lisgutanan karong buntaga, pwede na kaya mo nga mo-text sa itong text line nga 0938-207-7614. Alas 6:09 na itong oras. Bueno, Kabagdig Kabalgadas. Kagahapong adlawa ato ang na-interview ang nag-viral nga vlogger diri sa Zamboanga del Sur nga mao si St. John na Flores Kabagdig Kabalgadas noong giulan gayod in town og mga pagsaway ang nasangpit ang individual mga mao si St. John tungod lagi sa iyang gipakita bang dili maayong pamatasan Kabagdig Kabalgadas. Samtang kini ang anaan nagbakasyon na diha sa madito sa may Siargao, no? Human ang kini ang gisita sa usa ka foreigner kay pataka alaga labay sa basura og lakip na usaban niini kadtong nangayo pa og how Kabagdig Kabalgadas sa mga turista, no? Nangayo og halok sa turista, dahil pagkahuman kay nangayo og pagkaon. Huwag yun din tao nalipay halos ang mga katauhan sa iyahang nga vlog Kabagdig Kabalgadas. Inyong nabati kaghapon ang iyahang nga interview o diin iyahang nga giangko ng iyahang nga kasaypanan, no? Iyahang giangko ng iyahang kasaypanan o kini ang nangayo o pasaylo Kabagdig Kabalgadas. Lain na usab nga hugna sa kini nga pagpangayo nga pasaylo. Nasa Kuan Clint ang kanang iyang pangalan kay kanang nasa iyang statement. Mao na, oh. Kung na din, Kabagdig Kabalgadas, nangayo og pasaylo, no? Nakabato na matod pa siya usab og lain nga leksyon, pero ang pangutana kay ang mga tawo kay di na mutuo sa iyahang gipamulong Kabagdig Kabalgadas. Wanawad-an na kunbaga og pagsalig ang mga katawhan, no, sa iyahang mga giluwatang pamahayag during sa tuang interview tungod lagi kay dili lamang gud ni karon no nga nahitabo Kabagdig Kabalgadas ang kining nag-viral or na maingon tag nagpabadlong ang nasangpit nga kining vlogger no kay sukad kaniadto ikaapat na ninya kahigayon Kabagdig Kabalgadas no nga nahimong nag-trending online. So karong taod-taod atong mahinabi ang konsehal no sa General Luna Siargao Kabagdig Kabalgadas human kini nga nagpagawas og statement kabahin sa inappropriate no nga sinuutan na ni St. John o lakip na usab inappropriate ang iyahang mga gipakita dito sa lugar nga nakahatag og maingon tag kabalaka sa tuang mga turista. O galabaw sa tanan, nabalaka usab ang atuang LGU Siargao, General Luna,
1: Tungod kay kung ingunani man ugaling ang mahimong content kumbaga, basin nunyag mawad-an sila o gaturista kabagtig kabalkada siya. So muna ang ato ang paningkamutan karon nga ato ang mahinabi ang ato ang konsihal, no? Ang konsihal kabagtig kabalkada sa may General Luna. Karon nga ato ang mapangayuan o statement ato mga mapangayuan o pagpaklaro mahitungod niining isyo kabagtig kabalkadas no sa vlogger nga taga Zamboanga del Sur nga mao sa St. John. Kaya lagi daghan usab ang nangasuko nga taga Pagadian City human nga iyang gidala nga address primero niya nga kining vlog is sa Pagadian. Unya dili mangud dito taga Pagadian sa St. John kabagtig kabalkadas. Sa muna nga ato ang paningkamutan nga ato ang mahinabi ang ato ang konsihal. No, ang konsihal diya sa General Luna nga mao si Councilor Kurt Chu, no, ang chairman man siya nagkupot sa Committee on Peace and Order, Public Safety and Accountability kabagtig kabalkada siya. Ato ang kumustahon ang ilahang lugar human nga nag-viral ang kining vlogger nga mao si St. John Flores kabagting og kabalkada siya. Alas 6:13 na tong oras, ni ana sa linya si tuang konsihal sa General Luna Siargawa. Aron na tuang kumustahon ang ilahang lugar, ingon man, unsa ba'y mamahimo nilang lakang karon human na nga nag-viral or human, no, sa gipakita nga kinibitaw nga vlogs ni St. John Kabagtig Kabalkadas. Ana sa linya, tuang kining good morning, hello, konsihal, Kurt Cho, good morning nga konsihal. Live sa Radyo Bagtig sa Bell FM Pagadian.
2: Hello sir, good morning. O mayong pagpaminaw po sa atong mga taga-subaybay sa atong programa karong buntag.
1: Mm-hmm. Sir, unang-una, salamat kayo. Gumikan kay nahatagan minimog higayunan nga mahinabi usab kabahin na nining vlogger nga taga-Zamboanga del Sur nga nakahatag o maingontag pag nagpa-trending diya sa inyong lugar human sa iyahang gi-post nga mga content konsihal. Okay, konsihal, unang-una, kumusta ang inyohang lugar karon konsihal human nga dunay mga post nga nag-viral tungod sa vlogger nga taga Zamboanga del Sur?
2: Ay, yes sir, it's normal days lang gyapon diri sa Siargao. And at the same time, maulang ito, katong nahitabo sa nilabay ng mga adlaw, medyo init yun ang diskusyon o ang emosyon sa social media, no?
1: Mm-hmm.
2: Kinikabahin sa katong mga gipang post ni St. John?
1: Mm-hmm.
2: St. John ba ito, no? O saka vlogger or content creator daw from Zamboanga del Sur. Mm-hmm. Hindi ko sigurado sa iyang address yun, sir, no? O sa iyang full name. But sa as to his identity sa iyang Facebook page si nag-represent siya ang pangalan nga St. John.
1: Mm-hmm.
2: So okay lang karon sir ang situation diri.
1: Okay, sir, after nga nag-viral katong iyang post nga katong nangayo og how diha sa kining mga turista ingon man nangayo og pagkaon. Kumusta sir? Wala ba nakahatag perwisyo sa tuwa mga turista? Wala ba gibating kabalaka itong turista, sir?
2: Sir, kapag karon na we are still on the process, no? Sa ano, pag kang kay St. O pag pakigabi po sa atong mga concerned organizations in sa atong komunidad, no? Sabahin na sa ilang reaction po o sa ilang personal reaction sa gipang buhat ni St. John. Kinakita mo po na ito na dili yun ni maayo, no?
1: Mm-hmm.
2: Na binakadong mga indecent acts diri sa among lungsod na pangayuan niya sa halo ng atong mga foreign to Instagram accounts, no? Through a content. Which is to me, personally, dili gyud na siya maayo, dili acceptable kay nakahatag magud siya na mayaot na imahe sa atong lungsod o sa atong isla in terms of our hospitality and sa atong turismo pod.
1: Mm-mm. Sir, kagahapon, amo ang na-interview sa St. John Pod, pinagi sa phone patch, kaya napamanggod karon matod pa siya sa isla. Ang iya matod pang content nga gatong pagpangayo og mga pagkaon is scripted. Accordingly niya, sir, ha? And then, gani, nangayon siya pasaylo kagahapon, gumikan na sa iyahang lagi nga ipakita ang kining inappropriate no, nga gestures sa inyohang lugar. Sir, kini ba nga tanan nga mga insidente? Lakip na tong paglabay niya sa basura nga mag, ay sa empty can nga maagi nakapatrending og taman sa iyaha. Sa inyo ha ba ning lungsod na nahitabo?
2: Sir, una sa tanan, itong first nag-viral yun na vlog niya katong naglabay siya o Coca-Cola Kalis. Nahitabo ko from the other municipality sa Barangay Pacifico, to be exact in San Isidro town, no? O ako, na ako sa counselor ko sa General Luna, muna ang sentro sa atong turismo sa isla ng Siargao. And upon verification, dilira di ito ang iyang content na gipanghimo, no? In terms of asking foods, drinks, o halok sa mga bisita. O majority sa katong mga content niya is nahitabo yun diri sa among lungsod sa General Luna, sir. And as to his recent whereabouts, wala may kabalog yun, sir, kung asa na si Alisson or si General Luna ba? Wala na kay na naningkamot ng pod ni na mga reach out sa iyo personally, no? Kaya ron, mahinabi po nato siya, may istorya, aron matambagan, matagaantambag, or ato po ba paklaro sa iya kung unsay mga angay buhaton niya may tungod na sa atong kultura, sa atong turismo, our environmental laws in the island, and anything, sir, na may kalambigita na sa iyang content, no? As a vlogger.
1: Okay. Kaya naman ko, St. John, sir, para sa imuhang kasayuran, or di, ang ato ang mga katawang nagpaminaw garon, kini St. John kay ikaupat na ninyo nga nag-trending sa social media, gumikan usab sa iyang mga content ba, kaya diri sa Zamboanga del Sur, doon na magandang siya yung mga trending po nga issues dani nga katulo, no? Ikaupat, wamiga, wala gadaho ang taga-Zamboanga del Sur, nga maabot ni Dana ang maong content creator nga magbuhat usab og makapatrending sa inyong lugar. Sir, unsay bay lakang karon sa inyohang matong ang tawag lungsod? Doon na ba may plano nga ipatawag ni St. John aron nga patubangon, or unsay mga sanction ka nga inyohang implement bahin aning content creator, sir?
2: First and foremost, sir, no, kanang bingot galing siya na nangayo siya pasalo o sa katao, then again, he continues doing such thing kanang ipagbuhat ragyado niya sa ang design na pamaagi, murag mali naman yun na, no, para sa ako, ano, kanang nangayo kag pasaylo o niya, ibuhat ragyado niya mo, no, ang design mali, no. And next, as to, ano, unsay lakang na gihimo ng LGU, so good pa ka itong Monday, sir, gikonsulta na ako ang among municipal social welfare and development o among municipal tourism officer on behalf of my committee, sa Committee on Peace and Order and Public Safety, nag-convene na ni para sa among mahimong lakang sa mga content creation ni St. John. In fact, nag-draft na niyo, gano'n, sir, ng notice appear address to St. John, no? This is in aid of legislation on behalf of my committee. But unfortunately, wala ni nakaserve o letter sa iya. Wala. Nasa siya. Or naaba ba siya, biri? Wala po na mo nakitaan. Karon personally served po namo itong letter invitation sa iya, which is set to be on Thursday o da, karong Thursday.
1: Okay.
2: Patawag on da namo siya.
1: Okay. O sa may tabuan ni sir, if ever nga dili ninyo malocate sa St. John Dana sa Siargao, kay matod pa niya kagahapon, isnapa siya sa isla. Wala po siya gahataw o kining specific address, kay matod pa lagi niya, is nahimo na hinon gumikan sa ihang nahimong content diya sa inyohang dapit is dili na noon luwas ang iyang kaugalingon kay maraog daghan na magunang nga suko sa iya. Sir, kini bang notice to appear sa nga inyuhang gidraft? If ever bang kining din nyo malocate na sa Sinjan, padala nyo diri sa Sambuanga del Sur para lang mabalik sa Sinjan dana aron nga matubang sa inyo, ha?
2: Sir, we will see other possible scenarios, sir, no, kung unsay angay namong buhaton. Kay ang notice to appear is an invitation lang man po to anyone, no, to any citizen, no. This is an aid of administration para para mas panapdan pa namo ang mga pulisiya sa angay buhaton sa among lungsod, no. Mas maayo unta kung mag-coordinate doon si Saint John sa mo, ano? Kay aron mag-hinabi me personally. Kay according to him, sa interview the other day, man yata doon, no? Na he is asking for an apology, no? Sa mga netizens, sa mga tawhan sa Sherlock. No? But then again, no? Murag wala may yata iyang intensyon, no, na undangon ka ng mga content na gikasuko sa kadaghanan sa iya. So, murag ako, I cannot clearly speculate, but ang iyang mga istorya is different sa iyang buhat. Sir, no? Murag ako din niya na maghapon siya. And I can assure our local constituents na particularly in general na binigod na namo itolerate pag di rin na ginabuhat sa among lungsod. Kay supak man na sa among ano, sa among kultura, sa among tradisyon o customs, no, sir.
1: Huwag na kayo, sir, pinaka importante kayo unta, isip content creator is maniid-tiid sa gisa lugar before mabato content. Anyway, sir.
2: Tama, sir.
1: Oo. Anyway, sir, ang karoon na itong nahitabo, sir, first time pa ba ni nga dunay content creator nga niabot sa inyong lugar nga inani og content, or before dunay nay mga content creator nga ingon ani pod pero mas worse lang ning nabuhat ni Saint John?
2: Para sa ako, sir, sa akong pagkadumdum first time yun ni, no, na mag-ingana sa among mga bisita o sa among mga katauhan, no, na nang mag-ayo-ayo gani og pergaon, ilinon, halok, Instagram accounts ng mga bisita o ginsa-tinsa. Murag, very unusual ni para sa ako, sir, no? Labi na ka itong mga ayaw kag-halok. Then, dili mo subot ang usa ka turista o dili po mo subot muhatag o Instagram account. That is clearly violation of the Safe Spaces Act, no? Sa bawat bastos lo. O dire ordinance nan bawal bastos ordinance, sir, no, sa among lungsod ginalocalize namo na dire.
1: So karon, sir, usab ra imo hang kining panawagan na lang sa public, no, ingon man usab ba unsa ba ka welcome ang atoang mga content creator diha sa inyong lugar nga gusto nga mag-content pero dili lang ingon nga sundogo ning gibuhat ni Saint John, sir?
2: Yes, sir. Ang general law na in Siargao is an island that is very welcoming to everybody, you know, be it local or foreign tourists. Sa atong mga content creators na nakadiriteron na og nagplano pa na muhari, eh, sigurado magyod na arianan yun ang amo ang lugar tungod sa kasikat sa turismo. Og labi na ang among ining pakiabi-abi sa mga bisita, mao diha gyud binailhan, no, ang mga Siargao doon. Remind ko lang sa ina na please observe proper decorum, no, pag mag-content sila, then respetuhon pod nato ang atong mga bisita, labi na ang ilang mga katungod, sir, no. Na bisan pa man naa sila sa pampubliko ng mga lugar, but ato pod silang respetuhon, labi na kanang pag-record nato ng video, pag-picture, o pag-ibin pa sa kanang pakighinabi nato sa ilan. No? Kay, as much as possible, ato imintinar ang kahapsay sa atong komunidad, respeto sa atong isig katao, labi na sa mga bisita, o ang atong pangalaga o pag-amuma sa atong kalikasan to our environment, sir.
1: Mm-mm. Sir, after all, kining nahitabo nga dunay ingon ani nga content creator nga nakahatag og tigaw diha sa inyong lugar, posible ba nga before makabuhat og content ang atoang mga content creators dana is duna sa ipahigayon ninyo nga awareness aron usab nga dili na masubli ang ingon ani nga content, sir?
2: Yes, sir, naa na may plano as regards to that issue, no? aron maligayan pod nato ang kanang mga dili pod baangay na mga content or vlogs diri sa among isla, no? And sa umabot na mga session, amo na husgutan aron unsay among mga best lakang na himuon para maligayan na kini, sir, no? Kay na kay dili man maayo pod na mahimong katawanan ang among isla, mahimong lugar para dagmalan or kanang ipakita sa tibuok nasod ug sa katawhan na basta-basta ra di ay buhaton nga na mga buluhaton diri, ano. So dili kita musugot na ingana ang tanaw ng tibuok kalibutan sa atong isla, no.
1: Mm-mm. By the way, sir, pero pwede bang utana, kumusta ba ang inyohang, unsa ba kakusog ang inyong turismo diya sa inyong lugar, sir? Halos kada tuig, pila ba ka mga kining turista ang muna sa inyong lugar, foreign and local, sir?
2: Sa pagkakaroon, sir, gikan katong Holy Week season, no, kay holiday ba na, daghan yun, ubay-ubay ang atong mga bisita. May mga local turista kita sa nagkalain-lain lugar sa atong nasod ug labi na sab sa atong mga foreign tourists. I cannot give you the exact numbers.
1: Mm-mm.
2: So or statistics as to now kay kinang ako pa pud i-verify mga yung kog numero pa sa atong municipal tourism office as far as the tourist arrival is concerned, sir, no.
1: Mm-mm.
2: So karon medyo ano pa man, medyo summer season pa man, so we expect visitors coming in sa atong isla, sir, no. Although mahal kayo ang atong ano, ang atong plane ticket, no, nagtaas tungod sa fuel increase sa nahitabong gera o maupod sa atong mga ferries sa atong barko, but we're still hoping na daghan pa gyud ang muari diri sa isla, sir.
1: Okay, so sir, lastly na lang, sir, ako ang pangutana sa imuha. Unsa may imuhang gusto mahitabo ni St. John, sir? Mangayo siya public apology atubangan sa inyohang opisina if ever nga mupakita lang siya, sir, kay kun mahimo basin pwede na mo makontak sa St. John aron usab nga personal siya makana sa inyohang munisipyo, sir.
2: Yes, sir, the best unta na magkasturya kami personally, no, inubanan sa among mga concerned agencies diriya sa among lungsod. So, wala may ni daotan intention sa iya, sir, no? Ang amo lang is magka-storya mi, magka-ano mi, fruitful discussion. Kay, siyempre, bisita man po siya, sir, dira sa among lungsod. And we will not allow na mabutang po siya sa sitwasyon nga alanganin or he will be in danger, no?
1: Mm-hmm.
2: Kay, amo man ang obligasyon na protektahan ang bisan-kinsa na daa sa among lungsod. So hopefully na magka-storya mi mo reach out siya kay wala man mi kabalo, mi kunta kay Sir kay St. John, wala pud mi kabalo asa siya. So ang mahitabo ana, sir, is we will be having a discussion lang.
1: Mm-mm.
2: Sa kung unsay dapat na angay lang niya buhaton sa among lungsod isip bisita kay naaman kita yung mga pulisiya o mga balaod sa nangay respetuhon o angay sundon, sir.
1: Okay. So sir, salamat kayo sa oras o higayon ngayon mong gihatag gadari ka namo sa Radyo Bagti o sa Bell FM, sir.
2: Yes, sir. Thank you very much, no.
1: Okay.
2: Good morning.
1: Good morning once again, sir. O salamat kaayo. 106.3 Odo gabag ni kabalkada sa no ang ato ang councilor diya sa General Luna nga si Councilor Kurt Chu ang chairman sa Committee on Peace and Order na kabag ni kabalkada sa bahin na sa issue paghihapon ni St. John. So iyang ipaklaro nga walay laing tumugatuyuan sa ilahang nga gusto nga mahinabi sa dyan aron lamang ma-educate, no? Kung unsa ba unta ang angayan nga i-content samtang kini ang anaa sa ilahang lugar kabagtig Gabalgadas. Sa atong paningamutan nga sa itong matabangan ng, sa di pa makauli St. John diri sa Zamboanga del Sur kay iyaw na nga mahimamat, no, ang mga opisyalis sa General Luna kabagtig Gabalgadas, no, kay buot lamang nila nga mahimamat o ingon man mahinabi kabagtig Gabalgadas. Break sa tasa magadiyot, alas 6:32 na ang atong oras. Radio Magbating.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Scared lang yun ayo akong kilid nga nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, awan rin, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up wa naman kung ibati niya kahantog karo nagmimitin ako kahantog karo na ayon ako bunikan sa Kogo ng Panyawan Pablito Simudlan amon isaisin tanakapin sabay na biska.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
7: Samsunod siya 45 kining akong kilid nagsigig sakit tanak magugko sa danan sakit gyud kayo bangon unya patsik up ko deto naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: 106.2
11: Radio Magbating.
1: Alas sa 6:35 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada. Sa balik taderesto ang tulumanon ang bagtingan si Katawhan na ning sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM Kabagdig Kabalkada.

creator adi sir nga makabuhat og content iagi sa og kuan ipailalom sa og orientation no sakto maguna kanang ingon ana bitaw kay kung galing man gud na dili po nimo mapailalom mula kay palasiya nga ingon ana nga dunay orientation posible nga masubli ning ingon ini pero lagi ang kini man gud content ni senjan mo gini pinaka mayuntag sa bayunik no unique ba niyang content kay og mga binuang lang kini magandang iyaha mo kuan kining mo trending di ba mo trending dili sa kining maayong kining pag trending kun dili mo trending sa mga pagsaway kabagtig kabalkadas no so mao nang Saint John no IPM na lang taka uniya kung pakakbaka uli sa diri sa Zamboanga del Sur aron nga sa di pa ka muuli no isa imuhasang mahinabi ang mga opisyales sa lungsod sa General Luna aron nga mahatagan ba og kuan kini bitaw nga sakto nga diskusyon no sa mga angayan na og dili angayan aron nga mamaymayan usab mapahimangnuan ka nga sunod di na ni pwede nimong himuon kun ugaling madto ka sa ubang mga lugar no pero lagi ang mga tao lagi karon kay nawad-an og pagsalig ni Saint John kay kapila namang gud na hitabo ni kabagtig kabalkadas no nga nagsigilag pangayog pasaylo then pagkahuman kay ginabalik ra gihapon niya ang iyaha nga mga kasaypanan nga gibuhat. Alas 6:41 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas. Diri pag ihapon sa tuwang pag panag-uban. Ang tuwang atulumanon sa kanunay, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosles Dr. Gino Olubor Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Anas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext. Cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkada South. Ingon man, ang Iliana Bivio College, siya ni Abag Usaba, sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang ni Adtong mga ginikanan, nga dunay mga incoming first year college or the baka senior high, pa-enroll na sa Iliana Bivio College, the builder of future leaders. Nahimutang kini sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bivio College, alang sa mga senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o wala saan mo'y pagabayran nga tuition fee kabagtig kabulkadas. Muna ina mo paglangan kay welcome kay mong tanan sa pag paeskwela sa inyong mga anak dahil sa may Iliana Bivio College. Labaw sa tanan kabagtig kabulkadas, no, ang pwede saan mo makapili sa inyong klase. Buntagon, hapunon or panggabi nga klase. Muna, sa mga literal nga mga working students, katong mga nagtrabaho, part-time job, kung gusto mo nga makahuman og eskwela sa kolehiyo, oh, dito na pa-enroll sa Iliana Bivio College kay aron kabagtig kabalkadas nga mahatagan o katumanan ang inyong mga gipangandoy nga makahuman mo ga eskwela. Diba? Mao gini pinaka-importante. Ang butang nga dili makawat ni bisan kinsa mao ra gyud ang edukasyon. Muna ang edukasyon kinahanglan nga unsa man kinahanglan kabagtig kabalkadas ato ang hatagan og da prioridad no? Ato ang ko daigon ang ato ang mga magbabalaod ng ato mga elected officials nga nagsuporta no sa edukasyon no?
kang edukasyon ra gyud mo gini

0: ang bugtong nga matawag tag ikabilin sa mga ginikanan nga hangtod sa imong kamatayon, di gyud pwede makawat. Pwedeng kawaton ang imuhang nga mga kabtangan, di ba? Pwedeng kawaton ang unsay anaa nimo karon, pero ang imuha nga nakat-unan, di gyud na makawat ni bisan kinsa, di ba? Sa muna kabagtig kabalkadas, muna pinaka mahinungdanon na nga kining inyuhang nga buhaton. Muna giingon, ang uban nga bagikan kanadto mingon, wala man koy ikabilin kanimo nga kabtangan, pero akong ikahatag kanimo kini ra gyud in town ang kaalam, di ba? Ang edukasyon mao gyud akong ikabilin sa imuha nga ni bisan kinsa dili gid ni makawat. Mao na kabagtig kabalkadas nga hatagi o gadakong pagtagad, no? Dakong bili ang edukasyon. Alas 6:45 na itong oras, samtang sa pikas sa bahin, sa tuang paglisgutanan karong buntaga, no? Tungod kay aduna matudpa ang kakulangon matudpa sa supply sa kuryente, ang hinungdan nga makasinati o rotational brownouts ang nasod. Mone ang pagkuan kabagtig kabalkadas, ang panlantaw ni murang kuryente party list representative Arthur Yap, no? Siya ang representante sa mayong tag murang kuryente party list nga makasinati rotational brownouts. Kuno galing, makasinati nagkakulangon sa supply sa kuryente. Pero, no, kagahapon, sa atol sa press conference with the OCD9 ni Attorney Ruel Halanes, kabagtig kabalkadas, ilahan na matutpang ipatawag, no, ang kining tinubdan sa kuryente, kinibang tuwang NGCP, no? Gipapangutana kung kumusta ang supply sa kuryente dire sa tuang dapit sa Zamboanga Peninsula. So, matod pa, no, accordingly, kay wala matod pa ay posible nga dili ta makasinati og rotational brownout karong mga panahuna, kay wala pa maning sulod ang hulaw, di ba? Take note ha, ang hulaw, ang ting-init ana masinatian sa bulan sa Mayo paingon ngadto sa buwan sa Enero. Inana kataas kabagtig kabalkadas, no? Gipaklaro pa gani ni Attorney Halanes nga ang bisan pa man tuod og aduna tay masinatian nga mga kainit sa panahon, apan duna paghiapoy mga pag-ulan nga masinatian, no? Walay kamatuoran tong mga pagtuo kaniadto sa tumang mga katigwangan nga kun init, init gayod, no? Wala gayoy ulan kabagtig kabalkadas. Gawas lang kuno galing nga adunay mga lugar nga matawag ta og dili gayoy bisitahon og mga pag-ulan, di ba? Pero kuno galing bisitahon og mga pag-ulan ang inyohang mga lugar, aw mas maayo. Kay ang habagat lagi matudpa og ang kining El Nino dungan nga musulod, no? So take note nga kaniator ba ng labay mga katuigan, human nga dungan usab nga nisulod sa nasod si El Nino og si habagat, kini ang nakahatag hinuon og ning resulta ngadto sa bagyo, di ba? Sumuna nga dili gayod kanunay nga magkumpiyansa, no? Dili angayan nga moingon og dili na tinuod sa weather forecast, di ba? Moingon ra ba dayon, di na tinuod oy. Kay nganong sige mag-ulan-ulan, moingon ting init na. So muna giingon nga ang atua nga panahon karon, no? Doon na nay dakong kausaban. Unlike kaniadto, no? Dili susama kaniadto kabagtig kabalkadas nga kung init, init gayud kaayo, di ba? Kung ulan, ting ulan pod. Karon mga panahon na gadungan na. Dunay ulan, dunay init, no? So matingala na lang mo, di ba? Sa una, Hadapita, Luzon. Gi bagyo. Pero dire sa Mindanao, init kayo, di ba? Doon ay uban sa Mindanao, giulan? Bisan pa og ingon nga hulaw. So ingon na ang mahitabo kabagtig kabalkadas. Muna nga ang mga LGU ang gibuhat karon unsa man. gipapangandam og taman, di ba? Nakigkutay na ang buhatan sa OCD ngadto sa DILG aron nga ang mahitabo ang DILG magpagawas og mandato kun unsay ang iyang buhaton sa matag LGU aron isip pagpangandam nining nagsingabot nga hulaw kabagtig kabulkadas, no? Muni giingon kuno galing man gud masinatian nato ang hulaw kininting init o ang mahitabo niini apektado ang atong kining pagpanguma sa mga mag-uuma, pananom, di ba? Gawas lang sa basakan nga irrigated kay pwede sila maka pananom. Pero how about tong mga mag-uuma nga kamad-an, di ba? Mga ang itanom kay ang ipugas kay kining mais. No? Muni giingon nga kinahanglan gayod unsa man? Kinahanglan adunay mga lakang nga himuon ang ato ang matag ang atong tagsatal sa KLGUs isip pagpangandam kabagtig kabalkadas, no? Mao ni siya og labaw sa tanan kung mataas na ang masinatian natong hulaw apektado usab ang kining itawag lagi og supply sa kuryente, no? Connect na maguni tanan kabagtig kabalkadas gikan sa pagkaon, gikan sa tuob, gipaingon sa tubig, transportasyon, lakip na usab nining ato ang unsa man supply sa kuryente. So take note nga padayon pagihapon ta usab nga nagatubang sa hulga sa krisis, di ba? Gumikan sa nagpadayong kagubot sa gawa kining laing mga kanasuran. So mao na nga karon pa lamang mahinungdanon gayud kabagtig kabalkadas nga ato ang gobyerno no aduna nay mga prepositioned nga mga kagamitan o ibakaha mga unsay ang ayang ipangandam nila alang sa nagsingabot nga kining hulaw. Okay? Alang sa 6:51 natong oras. Oh. Kay hinuon matud pa karong mga panahon na ang mga LGUs aktibo na unlike kaniadto, no? Unlike kaniadtong mga nanglabayng mga panahon nga wala kayo LGU nga mo support kun unsa man ugaling ang kining ang ipagawas no nga pasidaan or pahimangno sa ato ang mga hintungdang ahensya karon kay Nana musanong na sumasmayo nangingon ani kabagtig kabalkadas sanong gyud kanunay kay kun ugaling unsa mahitabo sa imong lungsod or sa imong kining gialagaran nga lugar ikaw ay manubag, di ba? Sumuna nga unsay programa sa national, no? Kinahanglan nga mao gayoy sundon kabagtig kabalkadas, di naman lisod, no? Kung naugaling, aduna na yung mga palisiya nga ipagawas unya ang hingtongdang ahensya. Alas 6:52 natong oras, samtang sa pika sa bahin, no? Sa tuwa nga kining pagpanaguban, ang tuwa na yung kumilek, no? Nangandam na alang matod pa sa paghahanda, matod niya paghahanda sa halala sa 2028, hindi apektado sa isyo ng no elections at term extensions. Igon pa sa COMELEC. Kani ang ipaklaro ni George Erwin Garcia. Wala matod pa inadawat nga sugyot balaod na ng Commission on Elections COMELEC sa lisgutanan matod pa nga election postponement o term extension. Kini ang nahimong pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga sa giingon ni Senador Amy Marcos sa iyang privilege speech nga plano matudpa nila sa pipila ka magbabalaod nga palugwayan ang ilang termino og dili na ipalayon ang eleksyon sa 2028. Gidugang pa ni Garcia nga dili apektado sa nasangpit nga isyong pagpangandam sa full body sa 2028 sa national og local elections og nagpadayon ang ilang preparasyon. Oh, una na ang gibutsag ni Garcia nga nasa 50% ganto na sa 60% ang COMELEC sa gihimong pagpangandam alang sa 2028 election. Og sa mensahe usab ni Senador Marcos, giingon niini nga adunay mga pagsulay matutpang palugwayan lagi hangtod sa 2031 ang termino sa kasamtangang opisyal og kansilahon ang 2028 presidential election. So ayaw oy, no? Gipulaan nami sa uban nga mga elected officials. Muna giingon nga ayaw na, tama na. Tama na ang walay eleksyon. Ayon ang palugwayan ninyo kay mag-aduga additional na po nga magdugang kabagtig kabalkadas ug kinibitaw sa sagubangon ang atoang mga katawhan. Anyway, kabagtig kabalkadas, unsa may mahitabo nining tanan, naragid sa ilang mga kamot pod hinuon. Unay giingon sila ragi matuman ang ilang ang karong mga panahona ang mga kamot, ang mga kinibitaw nga unsay mahimong desisyon. O naragid sa ilang mga kamot kabagtig kabalkadas, nasa inyohang kamot ang balaod. Anyway, ang aton tulumanon kabagtig kabalkadas, no? Inabagan usab ka na kanunay sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kabayanan nga nagpanginaron o 24 nga doon na sa 43 anyos nga gusto nga mutrabaho sa abroad, first time or diba ka ex abroad, with or without experience, pwede kayo mo dito as long as sa willing mo nga mutrabaho sa abroad. Maduna man mo'y passport or wala, wa mo'y problema, kay tabangan mo nga makakuha og passport, no? So ang GPM 88 International Manpower Services Corporation adunay DMW license number nga 675-LB-1119-2025-R. Og naginahanglan sila mga domestic helper alang sa mga nasod sa Kuwait, sa Qatar, Saudi Arabia o sa United Arab Emirates. Og ingon man, nagtanyag sila ga libreng accommodation, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport og libreng medical. Muna ina paglangan. Kung gusto mo nga mo trabaho sa abroad, mga kababayanan, 24 to 43 anyos, dito na apply sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 o diba ka sa 0962-211-6023. 0927-362-1908 or sa 0962-211-6023. Mao kana ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Bueno, wala ko igong oras, kabagtig kabalkadas. Hangtod na lamang og mapuhong adlawa sa itong pagpanag-uban, bagtingan sa katawhan. May buntag ganyang tanan, alas 6, 51.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtingan sa pagkakatawhan. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw.
5: Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
8: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasol.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita!

0: gibasura sa Provincial Prosecutor's Office ang tanang kasong estapa nga gisang-at bato kang Elias Lintukan o mas nailang isip Elias JTV. Sumala sa kumpirmasyon sa iyang legal counsel nga si Israelito Torion. Mato ni Attorney Torion, nadawat na nila ang resolution nga nag-ingon nga walay igo nga basihan ang mga reklamo nga gisang-at sa kanhing manager ni Elias nga si Beverly Labad-Labad. Nagpasalamat usab ang kampo sa musikero sa maong desisyon o giingong dako kini nga kahupayan alang kang Elias human sa legal nga isyo nga iyang giatubang.
1: Ang BBC Bagting Balita alas 7 usab giabagan sa giabagan sa Iliana Baby College kanimutang sa Balangasan Pagadian. Nag-inusyar ang pribadong tulungan sa syudad nga dunay pinakaubos ka tuition fee. Ang Iliana Baby College nagtanya gugunog ka kurso mo kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BAELS. Pwede ka magkapili sa imong klase buntagon, hapunon o pang gabi ibo sa wala nay rason na aron dili ka makatunga ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. And of course, sa kanunan na itong gipahibalo mga kabagting kabalkadas, gikan sa NTC Ridge 9 nga napasidaan sila sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente. Sa mga scam messages o malisyosong links nga nagapalapnag, pinaagi sa text messaging o online platforms. Ano na yung mga mensahe nga nagpakaaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron magkapangilad? Kinahangyo ang tanagatauhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag o personal nga impormasyon o one-time password. Kung siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawata, palihog i-report dayon ang bisan unsa kahadlukan nga mensahe nga do sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magbatgon o mag-amping sa inyong personal nga impormasyon na mao ka na ang opisyal nga pahibalogikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko. Sa laing bahin kabagting kabalkadas, maing buntag sa mga nag-standby karon sa atong official Facebook pages. Sa mga wala pa nagka-follow, please like, share, and follow sa atong official Facebook pages. Radyo Bagting News, LFM News, Radyo Bagting Entertainment. Sa mga namati o siya, binaagi sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBC, Radyo Bagting 756. Sa mga ibuntang niyo dihatanan, sa mga pino karoon binaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio. And of course, sa mobile application nga Radyo Bagting may buntag. O sa mga wala pa naka-download, i-search lang sa Google Play Store. Ihang makaplagan ang maong application. I-search lang ninyo diha ang Radyo Bagting. Dengan usang salamat no sa ganunay nga nagsuporta sa atong mga programa, sa atong mga balita po nga i-share online no pinagi sa atong digital sa Radyo Bagting News. Thank you so much

0: alas 7. Daghan kay salamat kutob sa asa maabot ni itong programa karong buntaga. Thank you so much sa everyone. Wala kita igong oras sa pagpadayon sa tuang programa. Mao ka to ang naglangkob sa tong balita karong buntaga. Sa pag-ausab kami inyong ting balita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing buntag pa Ganyan City, maing buntag Zamboanga del Sur, hangin sa mga higayon ang pingitang tanan kanunay. Alas 7:29 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng

0: viral o na maingon pag nagpabadlon aron na sa kini nga pagpangayo nga pasaylo ang gisita paning gamutan nga tuang nga aghan usab ang nangasuko nga taga pagadiyang sud okay human ang pagpiral ang sakita na kini bitaw nga black mahinabi usab babahin na nining black paning gamutan nga tuang mahinabi and of the statement of LGO Sargao General Luna tungod kay
1: atong dinigdan respeto sa atong tigbatao ng mga sa mga bisita o wala na isita kay naman kita yung mga politiko.
0: Yes sir, thank you. Sir, nga mao sa St. John of Flores, Kabagtig Malgadas, noong kulan kayo din taon o mga pagsaway ang nasangkit ng individual, nga mao sa St. John, tungod lagi sa iyahan na gipakita bang dili maayong pamatasan Kabagtig Malgadas. Samtang kini ang anaan nagbakasyon na diha sa Malito sa may Siargao, no? Naman ang kini ang gisita sa Osaka Pariner, pataka nagalabay sa basura o lakit na usaban ni ini katong nangayo taong bahaw Kabagtig Malgadas sa mga turista, no? Na sa kini nga pagpangayo nga pasaylo nga interview o nga interview ang gisita sa Siargao Kabagtig Malgadas naman kini nga nagpagawas ang statement kabahin sa LGO o statement at mga pamamahatag mapangayuan o pagpaklaro mahitungod ni ining issue Kabagtig Malgadas, no, sa vlogger nga taga Sanguanga del Sur nga mao sa St. John kaya lagi baghan usap ang nangasuko nga taga paningkamutan nga tuang mahinabi ang tuang kungsihan paningkamutan nga tuang baghan usap ang nangasuko nga taga pagadiyang sabi human nga iyahang gidala nga address primero niya nga
1: I am a focus very into every bus, you know, being it neutral or

comes to this, and then we can use